streaming. I-type lang ninyo ang Reclib Dangelio niya inyong i-share and like para naghampang makaigsunan nga mapanalanginan karong buntag pinaagi sa pulong sa Diyos. By the way, gan, adlawrong Lunes, pizza 18 na. Sa buwan sa Mayo 2026. O nagtuo kong ubay-ubay ang makaigsunan na to karong adlaw mo silibra silang birthday. Happy, happy, happy birthday ninyo. O happy, happy wedding anniversary. Basta na i-utso. Nagyon na gikasalba. Sumalipay nga pagsaulog sa iyong wedding anniversary. Alaygan, bakod-bakod niya, pasalamat yung Ginoo. Nga nakabot mo anang tuiga. Nga gidugangan ni Lord ang inyong kinabuhi. O gibuhinan. Gidugang edad for kinabuhi na buhinan. Alaygan, kamusta man? Kamusta mo? Salamat sino kay nag-uwan. O salamat ka nag-undang na po. Pero pag ikan ako sa balay, gawan pa. So nagsakyanan ta. Nagpadagan tagsakyanan mga just a matter of 1.6 kilometers from my house ang atong radio station. Pwede ka na-cook up ta karon. Ay duntog na-cook up ta kay Adlong Lunes man. Murago pa man nagtingog siguro ang 90.5 akong itanaw. Murago pa man naka-live si tingali tungkol kay atong schedule karon. By the way, nakukapta karon sa atong partner ng radio station diya sa Iloilo, diya sa Lambunaw sa 95.5 GTPM Lambunaw Iloilo. Og doon na po'y duha ka radio station niya atong partner diya sa Tubigon o diya sa Talibon, probinsya sa Bohol. Og nalipay po ta kay tungod ang tibok ni Samis Occidental. Ubay-ubay po ni mga radio station kung asa nag-up ta karon. Apil na ang Sambuanga del Sur sa 101.1 Barangay Gipos FM. Salamat sa mga sugi na tutik paminaw diha. O salamat po sa tibuok Lanao del Norte. Tungod kay dunay usa ka radio station ng atong partner diha sa Iligan City sa Freedom Radio. May buntag po sa tibuok Misamis Oriental kung asa na diha karon ang atong sister station sa Lagindingan, ang DXDD Radio Kaibigan Lagindingan o ang DXDD Radio Kaibigan Subungkogon, Misamis Oriental. By the way, nakukapta karon sa mother station nato sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City. By the way, nagtingog po dahil karon ang Power Radio sa Villanueva o ang radio 104.9 diya sa Iligan. Diya Singog City rather. May buntag ya. Sa masok na itong tigpaminaw. By the way, nagatingog po ang usan na ito ka-partner ng radio station diya sa Wao. Nabilong sa Lanao del Sur. O salamat po nga doon na po tayong mga partner ng radio diya sa Agusan del Norte o Agusan del Sur. Apil na ang Surigao del Sur, Surigao del Norte, ubay-ubay nga mga radio station atong partner diha. Og ang Compostela, Davao de Oro, og ang Davao Region. Og salamat po diay sa Davao Oriental, diya sa Mate, Manaybanay. Og good morning po sa Davao del Sur, kung asa nagtingog ang Radyo Masa diya sa Digo City. I don't know, sa Bansalan o pala yung Japon na nakukap karon. Salamat sa Tibok North Cotabato kung asa nagtingog karon ang Radyo Bandera Kidapawan nga mulay at hangtod sa Sultan Kudarat at Maguindanao Province. O ang Power Radio diya sa Makilala, may buntang yung tanan diha. O diya sa Banasila, nakukap po diha ang usan na ito kapartin ng radio station ang Dix RK Radio Kaibigan before. Salamat. And of course, ang tibuok probinsya sa Bukidnon. Kung asa nagtingog ang 90.5 Radyo Kaibigan diya sa Talaka, good morning diya sa Big Light Radio sa Kibawi, Damulog, Dangkagan o diya sa Don Carlos, Maramag, Quezon, Kadingilan, Kalilangan, Pangantukan o Kabanglasan, San Fernando, Maimbuntag, Malaybalay City, Talakag, Maimbuntag, Talakag, Lantapan, good morning. O diya po sa Impasugo.

Tarong, Sumilaw, Manolo Portage, Libuna, Baungon o Malitbong. Hoping nga watay na limtan niya lungsod niya sa probinsya sa Bukidnon. And of course, Antibok, Sultan Kudarat, kung asa nagtingog karon ang Radyo Bandera, Tacorong City o ang Tibuok po, South Cotabato, kung asa nagtingog karon 104.9 Sarangani, Province, good morning. Kung asa nagtingog ang Radyo Masa diya sa Maasim, nga mulay at hangto dito sa Balut Island o ang Radyo Bandera diya sa General Santos City. Salamat nga kauban na nato karon si Pastor Elisar Tinaco. Well, may buntag kang Teresita Reyes sa Managok, Malaybalay, Bukidnon. Beautiful morning, Pastor. May the Lord God bless you and your family. Regards kay Manang Miding. I don't know na nagmata na ba akong beautiful mother karon. Oh, may buntag po daana sa Barangay San Jose, Talibon, Bohol, kang Virginia Kabasag. Beautiful morning. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa Ginoo for another day nga gihatag kanatong tanan nga nagsunod sa pinagpalang musika matag kadlawon. Watching live DB Kabasag, Talibon. Amping mahal namong Pastor Boy. Salamat, salamat kay Igan Virginia Kabasag. It's a wonderful day. Oh, kauban po nato si Andres Raquel Romero Balaba, Andres Ubao, may buntag Alberta Sulugas Tua. Oh, kauban po nato karon si Nili Torregosa, Raquel Romero Balaba, Mirli Kalaton Kanon diya sa Kibuntungan, may buntag. Kamusta? Ay, kamusta? North Cotabato, ha? Diyas Carmen. Ah, good morning, Pastor. Likewise, regards ko kang Bilma. Bilma, nalimot na ko sa pilido. May buntag po ka pa doy BL. Maulan nga aga, Pastor Boy. Tinood na. Dari sa mga mo'y pag-undang. Aguntoy Saruay. Good morning, Pastor. Watching live from Ting Asun. Duminorog, Talakag, Bukidnon. Hindi na ako namalimtan, okay. Diya banda, murag diya mag-iambos ako amahan, duminurog ba o diya sakili-kili. Jonathan Pellier, good morning. O may buntag po diya kang Mrs. Pantilanan, ang imumagwang na stroke. O salamat po diya kang Ninit Baal Landasan diya sa Maluko, Manolo Portage. Mayong buntag, Pastor Boy, salamat sa pulong sa inyo watching live from Maluko. Good morning, Pastor Boy, og sa tanang listener. God bless, og paki-greet ko og happy 49th birthday sa among igsuon niya si Johnny Romero, Pastor. Nagapaminaw siya kanunay sa imong programa. Salamat, Pastor. Uy, happy birthday, kang Johnny Romero. Nga igsuon ni Raquel Romero Balabang na musilibra ka wadlawa ika 49th birthday. Happy birthday ni mo igan Johnny from your sister Raquel Romero Balaba. O may buntag po ka ang Elisa Duping. Good morning, Pastor Rick, watching live from Campus Dela, Davao de Oro. O salamat po ka Marisa Sintillas Torregosa, Crisilda Daog Romo diya sa Mambuaya, Cagayan de Oro City. O kauban po nato karon si Miriam Apusaga sa Saudi. O salamat po sa taga Paradise, Bubunawan Paradise, Bukidnon, Kabanglasan. Si Nuba Bustamante, good morning, Pastor Boy. Salamat sa inyong gipukaw na sad kugikan sa pagkatulog aron makapaminaw sa balang pulong sa inyong salamat usab sa maing panglawas. Ngayang gihatag ka nato sa tibuok natong pamilya. God bless you, Pastor, and your family watching from Bubunawan Paradise, Kabanglasan, Bukidnon. By the way, ang pulong sa Diyos nag-ingon sa libro sa Mateo 4:4 nga ang tao di yun mabuhi pinagi sa tinapay lamang apan mabuhi pinagi sa mga pulong sa Diyos nga mugula siyang baba. O matod po sa Mateo 6:33,
Unahon yun nato pagpangita ang gingharian sa Diyos. Unya magpasakop ta sa kabubuton. Aron ang atong kinanglanon adlaw-adlaw pagatagbuon sa atong buhing Diyos. Magandang upsat na sa Ginoo. Pinagi sa mga pag-ampo. Amahan nga langit nun. May gugmaon na mo nga Diyos. Karong buntag, nagaduol kami sa imong balaang presensya. Nga malipayon ang mong kasing-kasing tungod kay ikaw ang Diyos. Nga among kusog dalang panan. Ikaw ang Diyos. Nga mo ay nagbuhat sa kalibutan, bisan pa sa tagsa-tagsa ka mga katawhan. Og salamat nga karong buntag imong gilugwayan pang among kinabuhi for the purpose nga among ma-expressar ang among dakong gugma kanimo pinaagi sa pagmataog sayo ug pagpaandar sa tagsa-tagsa namo ka mga radio set bisan pa sa among mga cellphone aron lamang nga amo kang mapasidunggan. Amo kang daigon, amo kang simbahon, ug amo kang pasalamatan. Busa Lord, salamat kay ayos lang butang na imong gibuhat sa imong kinabuhi. Labi na gyud sa imong pag-amping ka na mo, ug sa imong padayon nga paglihok sa imong kinabuhi, pinaagi ning programang pinagpalang musika. Busa Lord, this morning, akong itugyan ang tanan sa imong kamot. Labi na ang makingsunan na mo nga dunay mga balatian sa pangalan ni Jesus, ikaw mag-aayo kanila. O ikaw mag-uban sa tanan nga mubiyahe karon, nga ikaw mag-apotektar tungod kay karong panahon. Murag dili maayo, naguwa na pod. Pero salamat kay amo ning giisip nga usa ka panalangin. So Lord, we pray nga ikaw mag-uban sa mga nagbiyahe karon. Nga ilang masinatian ang divine protection o gagampo mo yung Diyos sa pinaka-importante nga among ipangayo kanimo maong among gihangyo ang Holy Spirit nga mo'y mutabang na mo, mugiya na mo, muhatag ka na mo langit doon niya kaalam nga among magamit sa ang personal na pagtuon sa imong balaang pulong karumbuntag pinagi ng programang pinagpalang musika. So Lord, i-preserve ang tanan namong mga kagamitan for the sake nga ang purong sa Diyos muabot sa tagsa-tagsa kasing-kasing sa tibuok kalibutan. So Lord, salamat, dalay gud ka sa way katapusan o kining tanan mo gisalig o gitugyan ka nimo pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga mo ginugma luluwas. Amen o amen.

0: Kuwela tong oras.
1: Ang likas na masama.
0: Alas 4, this is Ice na sa buntag.
1: Bakit sila'y nahihirapan?
0: Salamat kang Crisilda Daogromo. Good morning, Pastor Boy, listening and watching from Mambuayag in Dor City. O salamat po dahil kang Marisa Centilla Sirigusa, Cobana to karon. Taga Buyog, ha? Buyog, Balintia City, salamat kayo. O salamat po kang Francisco Yanong, nga taga Dako, Tagum City. Amen, Pastor Boy, ang Diyos lang ang atong paglaom kay. Kung wala siya, wala yun tayo mahimo, tinood na. Salamat igan, Francisco Yanong. Mimin Indoyon, may buntag, Kim Ramos, salamat po, good morning. And of course, may aga sa barangay Kulunggulo. Tanan nga mga suki na tunting palamatida sa barangay Kulunggulo, may aga. Labi na sa atong coordinator nga si Nini Jilly Kaluigan Bahian. O salamat po di ay kang Josephine Marida Diagbel. Good morning, Pastor Boy, likewise. Nasit ka daw ng Bula, George Santo City, may buntag po ni mo. Good morning po kang Eko Antolino Agustin. Good morning, Pastor Boy, and to your family. God bless us all the time. Praise God from Noisy Kado, o Grace Kado. Maying aga sa Purok Aranda, Barangay Libertad, Zorala South, Cotabato, Jeanette Guanson, Barrientos. O salamat po sa taga Santa Jose, Paagusan del Sol, nga si Romel Tabanag, may buntag po nimo. O salamat po diya sa taga Lantang, Balintia Bohol, Maadyong Buntag, Dana, Idna Adi Magdua, sa imong inahan, sa imong iksong diha. Salamat nga karong buntag na minaw pod ka. Karong sa mga kamuwi, muli nga to sa ulayan, malinaw, kalilangan. Ayaw kalimti akong kalamay. Salamat ka, Diyo. Jocelyn Escobedo, good morning. Dondon de los Santos. Ay, good morning, Pastor. Connected og nakahook up na ta diri sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Uy, tanang mga sukinti paminaw. Sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City, good morning. Salamat igan Dondon de los Santos atong technician diya sa 93.9. Salamat kayo. Nelson Silao Kalimpas, good morning, Pastor Boy. Og salamat po kauban nato si Gina Coral. Og maing aga man kay Miriam Apusaga dira Saudi Arabia. Happy listening, Pastor. Salamat sino kay naka 1 year na jud ko dire. More efficient and good health to survive my 1 remaining year. Salamat, salamat gid sa mga prayers. Amo lang gid na mabulig ko yam, no? Amo ang pag-ampo. Bensyo Umpok, maayong buntag, Pastor. Salamat sino sa iyang pagpukaw nato sa Gitagum, Misamis Oriental. Uy, taga Gitagum, Misamis Oriental, mag-unahan na sa Lubihid. Sa Lubihid unahan. Salamat kay sa mga taga Gitagum. Kamusta may inyong tanong tabako diha? Dalay ko ng Diyos, Pastor. Salamat, Igan Dondon de los Santos. Actually, Dahan de los Santos de Igan Dondon. Emma Tuminaw Indagan. Good morning, Pastor. Watching from Impasugong. May buntag dyan sa Iligan City. Labi na kang Janet Balira nga nag-greet na itong may buntag. Salamat. Og salamat po sa taga Davao City. Si Maria Cristina Ayuban. Thank God for another day. Good morning, Pastor. Salamat, Igan Tina. Praying for your all prayer request in my personal prayer. Salamat kay Nili Teregusa. Thank God for another beautiful morning. Good morning, Pastor Boy. God bless us all. Kamusta mo diya sa kalilangan? Naguan po diya, kalilangan Bukidnon. Good morning, Pastor Boy, from Salumay, Nelson Silao Kalimpas. Og salamat po kay kauban nato si Susan Itzahore. Ay, kauban na po sa Rosemary Romero Apor. May buntag ni mo igan, Rosemary. Felix Tumanda Sarte. Good morning, Pastor Boy, watching from New Corilla, Davao de Oro, Davao del Norte. Diha tong Madayag Car. Nagbaligyaw mga kutsi. Salamat po kang Merly Sumilhig in Cabo, diha sa Managot, Malaybalay City. Hallelujah. Salamat igan, Merly. Rejoice ko kang Rodilio Usher, Nelson Pasente. O kinsa ba itong classmate niya? Si Koy Koy nga Angeles. Regards ko kang Koy Koy. O kang si, wala man diyan, naman sa Amerika siguro si Celia Basco. Kinsa pa tong si Erwin, naba na si Erwin niya Aguilar? Akong classmate naba diya sa Managu. Kinsa tong mga classmate niya? Well, good morning kang Evelyn Kanakan Sanday. Morning mga pastor, daghan kaayong salamat kay nakapaminaw na pod ko sa pinagpalang musika o sa pulong sa Diyos. Usahay, dili ko makapaminaw kay Walay Lord from Malungon, Sarangani Province. God bless you. Kauban ni Iksoni ni Salina. O salamat kang nisita sinabre. Morning Pastor Boy, hinaut kong ang Ginoong mag-uban. Okay, di na nato mabasa. Ami Romero, salamat. O si Adalino, maalam Quezon the second. Taga watching pa. O, nasa New Corilla, Davao del Norte. Dahil. Salamat kang Rini Salpid. Good morning Pastor Boy, watching live from Manolo Portage, Bukidnon. Dito Resora dia sa Kitaw Town, ya Loriga. Mary Jane Manga dia sa Ocasion Sumila, may Buntag Road, Rosario Alcarde. May Buntag Pastor Boy watching live from Wow.

Well, good morning kay Emma Eribal Naborn. Good morning po sa aking gago, Ginny Loud Pellier, Amir Romero, salamat. Mimin Indoyon, salamat. May buntag ninyo. O kang Tito Riosola, good morning, Pastor Boy. Salamat po kay Igan Inday Pamilyar. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa kabuntagon nga gipamata-pata sa Ginoo. Dario Sahangan, Signab ni Roll. Morning, Pastor Boy. God bless. Well, dalay ko ang Diyos sa kanunay nag-share na ko sa pinagpalang mo siya Manang Rosenda Kanakan Pangilan. Salamat kayo lang. May malagsoon nga. Grabe kapit po si Gino. Puso kayong guwa, no? Saba kayo sa kundungan. Salamat kay Bergie Siman. Salamat.

Morning Pastor Boy, hapit na sab mag-abri ang klase. Please, please, sa tanang magtutudlo o mga estudyante from Francis Ralph Dinopol Yemit. Teacher, mangod siya, pero Digis Renjo. May buntan ni mo ikan Francis Ralph Dinopol Yemit.

0: Very good morning, I'm pretty by pa sambaytun. May buntag Pastor Boy, akong ipagbalong ang nag-orient orientation sa Kaibigan Christian Foundation sa Kasingkot, Don Carlos. Don Carlos chapter adunay 22 ka taong ang humana na gi-orient gahapon adlaw Domingo, Pecha de City, 2026 sa alauna sa hapon ang nagpaybalo. Head orientation team Pastor Nilo Rodrigo and member orientation team Egan Prede Sabayton, Egan Delia Rodrigo, Egan Maribel Cani, o si Egan Estela Rodrigo, Egan Merle Bugtay. Salamat sa 22 sa ngayon ko man og atin og orientation og nahimo na pong membro sa grupo sa kaibigan diyan sa Kasingkot, Don Carlos. Good morning, Pastor Boy. Please ko appeal ampo sa akong anak na sa ospital karon provincial. Madali iyang kayuhan. Salamat, mahal na mong Pastor Boy from Beit Maholo. By the way, from Rarisitor, Pastor, good morning. Okay na, 90.5 Radio Kaibigan Balinsa, naka-sign on na. Salamat. Kaukak mata dito. Beautiful morning, Pastor Richard. Nining maulan nga kabuntagon. Salamat sa inyo kauban sa tanang naminaw. Karong anak, igsoon, igagaw, pamangkin, iyaan, mga friends, anda na po mag-ticknot sa imong wali. Makatabang yun, salamat. From Rosinda Pangilan. Hello, Pastor Boy. Good morning. Once again, mga kaibigan diya sa South Cotabato, South Surala. Good morning, kanyang tanan diya. Bangon na o pangandam sa pagpaminaw sa pinagpalang musika. Gika ni Kang Francisco Yanong. Good morning, Pastor Rick. Pampo ko sa akong biyahe going kagayon di Oro Protection nga makaabot nga safety. Salamat pagbasa. God bless. Uy, Loneb Cas. Matulay ka kagayan. Salamat ang ginong mag-uban ka nimo. Pila ko oras ang biyahe? 5? From Kalilangan, I think maupat ka oras siguro. By the way, good morning kang Engineer Kenneth Loud Insular, my cousin, may aga sa imo yet. Evelyn Kanakan, Sunday morning, Pastor Boy, salamat kay nakapaminaw na punta. Tabangi kong ampo nga magbago siya. Salamat kay Nilitit Kagat. O kang Elita Wanso, good morning, Pastor Boy, God bless. You always and your family. Leticia Ducala Pimentel, may buntag og sa taga Esperanza Agusan del Sur. May buntag ang Vivian Escobedal Menendez. Ang opera na ako sa akong brother, si Dr. Escobedal. Barangay Dahay, Maria Ana Punti, mayong aga sa imuda, kamusta? Nini Bitamor ng sa Kuwait, good morning. O ang taga San Nicolas, Don Carlos, may buntag kang Elita Sharot. Hello morning, Pastor Boy. Salamat sa Ginoo sa laing napod ni adlaw o panahon nga iyang gihatag para makapaminaw na punta sa mensahe nga imong ipaabot kanamo diri San Nicolas, Don Carlos, Bukidnon. Salamat. Salamat po kang Tata Nancy Abilino. Good morning, Pastor, and to all listener, God bless to all. By the way, atong oras, alas 4:31 na, o panahon na, nga magpamalandong ta sa balaang pulong sa Dios, o ato na kwaon ang atong Biblia, bulpen o notebook, para doon na tayo ikalista. Doon na tayo ikalista. Watalaing tumong sa atong kinabuhi, kay sugod pa ta 2017, naglingkod, 2018, diya, banda. Murag, katapusang buwan sa 2017, naglingkod na ta sa radio, pero sa usa ka semana ko sa rah, pero nagok at nakanunay kang pasodan. Tod karon, so murag, muabot na ta o ila katuig, muwalo na katuig. Pero si Pastor Dan sukad pa 2013. Kauban kang Pastor Nick Ubante. So salamat sa Diyos sa iyang pag-sustain sa ato. O nga tungkol karon nga mutubo yun ta. Mutubo yun atong kaibalo bahin sa pulong sa Diyos muna nga ako naghangyo yun. O karong buntag ang atong pag-ahisgutan mao ang langit o nagsugod na tagahapon o pagtuon sa series on heaven. O salamat kaya itong i-consider ang 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 10. O karon atong abiyan atong bibiya sa libro sa Revelation chapter 5 versikulo 9 hangtod sa 10. So medyo disturbo kay ta sa ulan kay suyo po manggod sa microphone ang ulan piting kusuga tungod na nging ang atong atop sinlaman unya kisamira na yun. So di yun madugog muna nga mag-ampo pa nga doon natay studio nga konkreto atop para di nato madunggan ang tingog sa sin kinigto pa sa ulan kay panalangin magpunda alaygan hoping and praying okay na mo diha. Wa mo madisturbo sa ulan. O ginautunta nga ang mga radio, walay blackout may tabo, kahit kung usahay manggod, pag kusog ang uwan, mo blackout ta. Para sa gahapon, kalit lang ang blackout. Sa dihang nagprograma ni agahapon, mga alauna. Di balik na po. By the way, atong basahon ang Revelation chapter 5, verse 9 to 10. Duhara ka versikulo atong pagatunan. Pero we learn so much. Nang sumala pa sa Gipadayag, Kapitulo 5, versikulo 9, at 2 sa 10. O nagakanta silag usa, kabag-ong alawiton nga nagaingon, ikaw ang takos nga makakuha sa linukot nga basahon o sa pagtangtang sa iyang mga selyo. Tungod kay gipatay ikaw o pinagi sa imong dugo, gitubos mo alang sa Diyos ang mga tao nga gikan sa matag tribo, pinulungan, kaliwat ug nasod. Gihimo mo silang mga hari ug mga pare sa pag-alagad sa atong Diyos ug padumalahon mo sila sa kalibutan. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong nga atong gibasa. Mga kaibigan, wa talang buhaton karon is to trust the Holy Spirit nga maoy teacher na to karon nga makataga na itong langit noon nga kaalam. Well, ang atong topiko kay nagsulti man diri o nagkanta sila o sa kabagong alawiton nga nagaingon kani nga nakita ni Juan kining nagkanta dito ni sa langit. So muna ang atong topiko karon heaven songs, langit noon mga awit. Langit nung mga awit. Well, muna pangunta na unsa man ang huwat nato dito sa langit. What awaits us in heaven? Unsa man ang naghulat nato ngadto sa langit? Higala ang langit is a place of beauty. Ang langit mo ay lugar sa ingon nato ang perting ninduta. Place of beauty o lugar sa mga pagdayig, lugar sa pagkumport o lugar sa pagpahulay o lugar sa tumang kalipay. Balikon ako, heaven is a place of beauty, of praise, of comfort, of rest, of rejoicing. Perteng nindota higala. O ang langit, dito na to makitan. Dito na to mamit, mahimamat. Si Jesus, o ang mga anghel sa Ginoo, o atong mga loved ones, o ang tanang mga santos, Saint of Ages Pass. Pertininduta higa. So
1: muna nga magsubo kita. Ha? Nga doon na tay relatives. Nga na nga matay nga ang ilang final destiny dili langit. E di na nato sa may mamat ganto. Ang langit is also a place of singing. Ang langit, usap po't kalugar kung asang mga tatangad to. Muna nga, samtang niapat na dire, get ready to join the choir. Dire, wakay pilapil sa choir, pero pagabot sa langit, di good pwede. Mapil yung kag-choir dito, kawa na may laing activity dito, mukanta na lang ito sa pagdahing gantos ginoo. Pwede, nindot na higala. Nindot ang langit, muna nga, samtang niapat na dire, mo-prepare ta nga maka-join ta sa choir nga to sa langit. Muna nga kamudya karon nga mga alagad si Ginoo, mga alagad, mga katawan sa Diyos nga may mga tingog nga wala ipagamit sa Ginoo dito. Di good, magamit gina siya. Wala na yabag-yabag nga to. Kani mga yabag mga di mo na mapildris kanta, pero abin ni mo igalig so yabag ka. Ganahan kayong Ginoo anak maminaw kaya naman. Tanag sila siya makadugog sa mga yabag mukanta. Kasagaran itong mga nindot manganta, muray ang kanunay madunggan. So sa ato pagala, Kibin is also a place of singing. So get ready to join the choir. Muna ang ingon ni Roger Campbell, 12 be no sad day when Christ I meet. Each day I live, I wait and long to place my faith on heavens. Straight and hear the angels choir song. Muna yung ingon ni Roger, no? Nga, wala dahi subo ng adlaw sa panahon nga atong mahimamat ang ginunga to sa langit. Muna nga, matag-adlaw daw, magkinabuhi ko nga naghulat o nangandoy sa lugar nga kung asa nga akong pagatumban sa akong matiil nga mo ang langit, ang street, ang street sa langit ug iyang madunggan ang mga kanta sa mga anghel. Ring ni Roger Campbell. So ang nindot ring ni Roger Campbell nga mabot ang panahon nga wa na isubo nga adlaw sa panahon nga inang may mamat ang Jesus Kristo dito sa langit. So kay wa pa man ingon siya, magkinabuhi ko, no? Magkinabuhi ko nga nagulat o nangandoy ni anang lugar ang akong asa kung tiil magatunog sa kalye sa langit. O ako madunggan ang mga choir sa mga angels of the Lord. Muna pangutan na karoon, ikaduma, what kind of song will we sing in heaven? Unsa daw nga klase nga kanta nga itong pagkakantaon nga ito sa langit. Unsa nga kanta ang atong pagkakantaon nga ito sa langit, mga kaibigan. So sa atong pagtuon karon, mauni nga kanta. Mauni nga kanta, atong pagkakantaon nga ito sa langit. Bago nga kanta. So what kind of song will we sing in heaven? Ni ara sa versikulo 9 og 10. Mga gala. So atong paminawan. Kaya pangutahan naman ni, unsa nga klase nga kanta atong pagkakantaon nga ito sa langit. Una-una, ang heaven songs will be about the Redeemer. Salamat kay nawa nang disturbo sa akong dungga, no? Ako na pinayan ni akong okay, mura din ako dungga ni akong sulte sa ato pinayan gamay, ha? Okay, ang sa ako lang eh akong dungga, no? Okay, what kind of song will sing in heaven? Heaven song will be about the Redeemer. Verse 9 matod pa sa versikulo 9, o nagakanta silag usa kabag-o nga alawiton nga nag-ingon, no? Mauni dito sa langit, silang gibuhat ng kanta. Unya, kining kanta, bag-o nga kanta, bag-o nga alawiton. Nga nag-ingon, ikaw ang takos nga magkakuha sa linokot nga basaon o sa pagtangtang siya mga selyo. Tungod kay gipatay ikaw o pinaagi sa imong dugo, gitubos mo alang sa Dios ang mga tawo. Na notice the word to, sa imong dugo gitubos mo alang sa Dios ang mga tawo. Na iyo na imatidan ang pulo nga gitubos. Sa ato paigala, Heaven Song will be about the Redeemer. Kaya kani Redeemer, maumani nagtubos na ito dito sa Cross Calvary. So ang content sa katong pagkataon nga ito is, nanungog yun sa nagtubos na ito. Na kung atong tanawon, ang versikulo 1 sa 5, makita na ito dire, the seven seal book is in the hand of God. Nga mati, human ni adto, may nakita akong linukot nga basahon sa tuong kamot ni adtong nagalingkod sa trono. Kini nga basahon gisulatan sulod sa gawas o gibutang o pito ka mga selyo. Now, so kini nga bersikulo ato nakita, the seven seal book naa sa kamot sa Dios. Okay? O kung atong basahon ang bersikulo 2 o 4, dunay usah nga nagsusi is made for one who was worthy to open the book. Kinsa man eh katong takos nga moabli aning libro nga linukot ganas kamot sa Ginoo. Kung atong basahon ang bersikulo 2, og may nakita din ako nga usa kagamhanan nga anghel nga nagpanawag sa makusog nga tingog, kinsa ba ang takos nga mutangtang sa mga selyo sa linukot nga basahon aron maabrihan og mabuklad, apan wala gay bisan usa sa langit, sa yuta o kaha sa ilalom sa yuta nga takos makaabri og makabasa sa nakasulat sa linukot sa basahon. Busa mihilak ako pag-ayo tungod kay wala gayoy bisan usa nga hikaplagan nga takos muabri og mubasa niini nga basahon. So sa ato paghalayg soon, no one on earth on heaven was found worthy. Walay takos nga makaabli ni ana nga linukot nga siliuhan nga libro nga naas kabot sa Ginoo. Pero kung atong basahon ang bersikulo 5-8, the one who is worthy is rebel. Is rebel. Una, sumala sa 5, unya usa mga pangulo miingon kanako ayaw paghilak tungod kay Jesus nga midaog nga gitawag nga Leon nga gikan sa tribo ni Juda o kaliwat. Now, una-una kaning usa nga takus nga gipahayag diri nga makaabli, he is the Lion of the tribe of Judah. Kinsa man ni si Jesus. Unya ang sunod, makita nato dia, he is the root of David nga sumala pa sa pulong sa Dios sa bersikulo 5 nga gikan sa tribo ni Juda nga kaliwat ni David. Kinsa man na, he is the root of David kaliwat si Jesus. Unya gisumpayang pagyud sa 5, ha, makatangtang sa pito nga selyo nga linukot nga bason aron mabuklad kini. Unya nakita kung usa ka nero nga nagtindog dool sa trono, ha, kinsa man ni naglingkod sa trono, mga kaibigan, nga gilibutan sa upat kanila lang nga mga pangulo sa akong tanaw murag miagi kini og kamatay o miagi kamatay. Kinsa man ni kanina naglingkod dito nga sa trono, he is the lamb that had been slain, di ba, kaya yung man nga namatay si Jesus ni. So therefore our song in heaven will be about the worthy one, Jesus. So ang content sa atong awiton ngadto sa langit na focus sa atong Redeemer nga mao si Kristo Jesus nga siya ray worthy nga makaabli ni anang linokon nga libro nga naskamot sa atong Ginoo, mga kaibigan. So our song in heaven will be about the worthy one, Jesus. Wa nay lain ya tong awiton na

Suno na, redeemer. Siya nag-redeem na to, siya nagtubo, siya nagwas na to, o diri redemption. Gano man, kagin mention diri yung galaig soon, gipatay ikaw, that was slain, and has redeemed us to God. Gitubos mo alang sa Diyos nga ang mga tao. My God. So we never tire of singing about the old story. Dili takapuyon sa pagkanta na nungod sa daang istorya. The story is of lost sinner. Muna'y tinuod kaning gitubos. Sa imong dugo, gitubos mo alang sa Diyos ang mga tao nga gikan sa matag tribo, pinulungan, kaliwat, ug nasod. So, dili tapulan sa pagkanta nga to sa langit. Kaya ang kontin sa kanta na focus sa atong manuluwas ug ang istorya alang sa mga tao nga makasasala nga giluwas pinaagi sa dugo ni Kristo nga iyang ipatulo ngadto sa cross sa Kalbaryo. Mga kaibigan, the story is of redeemed sinner nga ginluan by the power of the gospel. Pinaagi sa gahom sa ebanghelyo ang kinabuhi sa makasasala, ginluan pinaagi sa dugo sa Diyos nga ipatulo ngadto sa cross sa Kalbaryo. Muna'y gisulti ng regalation. Muna'y content sa atong pag-awit niya to sa langit. Nga nakita ni Juan nga nagkanta nga to ang makatawhan sa Diyos kauban mga anghel. Focus on Jesus Christ nga mao'y nagluwas na to, mao'y nagtubos na to, ugay katulog higalaig so on. Heaven song will be about reigning with the Redeemer. Sumala sa versikulo 10, gihimo mo silang mga hari o mga pari sa pag-alagad sa atong Diyos o padumalahon mo sila sa kalibutan. Sumala pa sa 10, higala, kaning pulong nag-ingon, gihimo mo silang mga hari o mga pari sa pag-alagad sa atong Diyos. So, ang langit ng mga awit will be about reigning with the Redeemer. Reigning with the Redeemer. Sa ato pa, mahigala, giingon pa diri, o padumalahon mo sila sa kalibutan, we shall reign on earth, kauban nato si Jesucristo. Who are those who will reign with Christ? Kinsa man eh? Nga mga tao nga kauban ni Kristo nga may dumala sa kalibutan, mauni makasasala ni giluwa sa grasya pinagi sa pagtuo. Sumala pa sa Episodos 8:9, kinsa ang kauban ni Jesus nga magadumala diri sa kalibutan kadtong makasala nga giluwas pinagi sa grasya, by grace through faith. Sumala sa Episodos 8:9 at tumbasaw ni Galaigson. Muna'y una, kahit tungod sa grasya sa Diyos na luwas ka mo, pinaagi sa inyong pagtuo kang Jesucristo, kinigasagikan sa Diyos o dili pinasikad sa inyong mabinuhatan, busa wala gayoy makapasigarbo. Kinsaman ang kauban ni Jesus nga magdumala sa kalibutan, kadtong makasasala nga giluwas sa Diyos, pinaagi siyang grasya o pinaagi sa atong pagtuo. Mga kaibigan, so klaro, klaro kayo din sa versikulo 15 ang kauban ni Jesus nga magadumala sa kalibutan, kadto ra mga tao nga makasala nga giluwas pinagi sa grasya o pinagi sa

atong pagtuo ngadto kang Hesus. Dili sa maayong buhat o sumala pa sa ikaduha nga Korinto 5:17 kinsa ang kauban sa pagdumala sa kalibutan, dili lang kadto makasala kag giluwas sa grasya pinaisi ang pagtuo kun dili kadtong gibag-o sa Dios ilang kinabuhi. They had been transformed by the power of Christ. Now look at 2 Corinthians chapter 2 verse 17. Ato di basahon mga higala. Niaraigan. Si bisang kinsa nga nakang Kristo bag-o na. Wala na ang iyang daan nga pagkatao kay bag-o na siya. Maura ni ang mga tao nga gibag-o sa Dios. Pinaagi sa gahom ni Kristo Jesus ang iyang mahimong kauban nga magadumala ning kalibutan. Di ba? Kay matud pa sa Revelation. Mudumala si Kristo within 1,000 years dinhi sa kalibutan. Dunay nag-uban niya ng mga anghel sa Dios. Ug ang tanang mga santos nga nangamatay na mo'y ang kauban sa pagdumala sa kalibutan sulod sa 1,000 katuig kadto lang mga tao nga makasala nga giluwas sa grasa sa Dios pinagi siyang pagtuo o kadto lang mga tao nga gibag-o sa gahom ni Kristo Jesus. Kung ikaw karon nga kinabuhi nga wa pa nimo na sila tiyan kabaguhan sa kinabuhi, wa kay labot ani. Pero doon na pa'y panahon, dako pa'y tsansa nga kauban ni mo si Kristo nga magadumala ng kalibutan. Kung ikaw karon o dangop sa Dios, maginulsol huwag imong dawaton si Kristo, imong ginumaluluwas. Daigala ang gugma sa Dios. Had made lost ones into kings and priests of God. Kung atong tanawon din sa pulong sa Dios. Pinagi sa gugma sa Ginoo. Nga ikaw, unta, tungod sa imong sala, you are lost ones into the King and Priest of God. Pero salamat. Salamat. Kaya kung atong tanaw na itong kagalingon, kaniadto, murag trapo ta sumangan sa Dios. Kung sa panahon na mututa mo dangop kang Kristo, nindot ng atong future because we will reign with our conquering Christ in His coming kingdom. Magapuyo ta sa langit kauban si Kristo Jesus. Muna nga samtang niya patakaroon ris kalibutan, we ought to start practicing for heaven's choir. Magkinabuhita nga nagapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo o magsugod ng practice sa palabuto nga choir nga ito sa langit. Unta sa mata usa ka nato karong buntag kaning langit tong mga awit should fill our heart with praise every day nga sa atong journey sa atong pagkakristohano ang langit tong mga awit mo'y mupuno sa atong kasing-kasing nga matag-adlaw atong daigon, atong pasalamatan ang atong Ginoo because He alone
who died on the cross, alang nimo, alang nako. Kamusta atong kinabuhi karon mga higsoon? Nangandoy ba ka sa langit ng mga awit? Ang ako pag-ampo, ang matag-usa ka na to. Magpabilin ta. Kaya mamatidun anon sa atong personal ng relasyon nga to sa Ginoo. Ato sang daigon kanunay sa matag-adlaw sa atong kinabuhi. Tungod kay siya mo'y nagtubos na to. Siya mo'y nagluwas na to. O ang awit ng atong pagkakantahon nga to sa langit about Jesus Christ is our Redeemer. Jesus Christ is our redemption. Natunta ang mataw sa kanato. Kauba ni Kristo ng mga dumala sa kalibutan. Sa tanang makiksunan na ito na minaw karon. Ato makitaan si Kristo. Ang ato mga lapuan sa ato mga prince ng ato sa langit o mag-usata sa pag-awit, sa pagdayig sa Ginoo. Dalay ko na Ginoo karong buntag. Mag-aampo ta. Amahan nga langit ton, may gugmaon na mo nga Diyos. Salamat sa imong pulong nga imong gi pasabot sa matag usa ka namo. Nga mabot ang panahon. Nga sa imong pagbalik. Og sa panahon nga kami mawala ng kalibutan. Isip anak sa Dios. Wa milaing final destiny, mao lamang ang langit. O kung dito na mi sa langit, muawit mi kanimo sa walay pag-undang. Kauban ang among mga loved ones, mga prince, mga higala, mga churchmen. O ang among awit na focus kan Jesus Christ as our Redeemer, na focus on Jesus Christ nga mo'y nagtubos ka na mo, nga nagpatulo siyang balaang dugo dito sa krus. Og sa panahon nga magdumala si Kristo sa kalibutan, sunod sa usa ka lubi ka tuig, kami nga mga naluwas pinagi sa grasa o pinagi sa pagtuo, o kami nga gibag-o sa Dios kauban ni Kristo Jesus sa pagdumala ni kalibutan. Busa this morning, our prayer nga samtang aniya pa mi nagpaabot yung pagbalik, among inbis sa among kogalingon sa pagpadayon sa pagpangalagan, padayon sa pagdayig, padayon sa pag-awit sa maalawiton nga makahatag og kalipay sa Ginoo. O ginaot-on ta Lord nga among kusing-kasing napunan sa langit tong mga awit nga puno sa mapagdayig everyday sa among kinabuhi. Kay maokin ni makasustain sa among pagkinabuhi, isip anak sa Dios. Pero karong buntay nag-ampoy mi o Dios alang sa uban. Nga ilang gibati, nga usa sila nga dili makasulod sa langit o dili makauban kang Kristo sa pagdumala sulod sa usa ka libo ka tuig. Dili sa
kalibutan. This morning, doon na pa'y chance. Nga mga duol kang Kristo ug mag-ingon, Lord, I am a sinner. Gusto ko masigurado nga ako kang mahimamat. Ug ako po mahimamat ang akong mga relatives. Ngadto sa langit, ug usa ako nga mag-aawit sa mga lawiton nga napokus kang Kristo Jesus nga among Redeemer ug among maluluwas. Mo'y nagtubos na mo. Ug usa ko nga kauban nimo sa imong pagdumala ning kalibutan. Lord, please pasaylo ako. Ug dawaton ko ikaw nga akong ginumaluluwas. Sulod sa akong kasing-kasing kay alagaran ta ka. Ug magasada ko kanimo nga sugod karon alagaran ta ka. Salamat Lord sa imong pagsaydo sa akong mga sala. Ug salamat sa kaluwasan nga unaangkon karon. Tabangi ko Lord nga mahimo ko matinumanon sa imong mga pulong. O karong bunta, akong giampo at Diyos ang tanang makigsunan. Ganaminaw karong nga doon ay mga suliran silang kinabuhi, labi na sa mabalatian. Sa ngalan ni Jesus, ikaw mag-aayo kanila. Sa tanang makigsunan nga doon ay mga problema silang kinabuhi, sa mga financial, personal nga relasyon, sa usag-usa social relationship. Nagampo ako Lord nga ikaw maghimog na kong milagro nga ilang maangkon ang ilang kinanglanon ug dunay mga reconciliation may tabo sa matag pamilya. O nagampo ako Lord nga ikaw magatabang sa tanang makaigsoonan nga dunay mga bayronon nga apektado ang manegosyo sa uban. Lord, please, ikaw magapanalangin kanila. Kung doon na may mga property nga ilang ibaligya, taga-insakto nga kliyente, aron makabayad sa ilang mga loans. So in the name of Jesus, Lord, please, ikaw mag-interbinar ni Ana. Nga doon ay katumanan, doon ay mga fulfillment, ang ilang madisan silang kinabuhi. O among giyapo, Lord, ang antay sa tagsa kapanimalay, tungod kay karong bulhan na, Mayo, sunod nga bulan, John, mo-open na po ng eskwela. And we need money to buy something nga kinanglanon sa umaanhan. O tungod karong panahon na nagpabilin pa nga krisis tungod sa epekto sa gira nga nitabo ngadto sa laing lugar nga naapektuhan mi. So Lord, I pray nga there's nothing impossible with you. You are the source of everything. Ikaw ang tag-iyas tanang mabutang. Busa Lord, ikaw magatagbo, ikaw maghatag og nindot nga mapamaagi nga ilang ma-appreciate ang imong pagka-Diyos ilang kinabuhi. Nga ang tanan namong kinahanglanon dili na mo paligban kundi li mutuo kami kanimo, musali kami kanimo nga ikaw ang Diyos nga anda magatagbo sa among kinahanglanon. Lord, this time ikaw magapanalipod sa tanang mo biyahe karon. In the name of Jesus, panalipdi og tabuni sa himamiling dugo. O nagampo mo Diyos nga karong adlaw mo ipag-open sa impeachment trial. Huwag mo masayo Lord kung doon na po kuditang may tao pero tabangi ang among Senate President nga among madunggan kanunay nga nasinto sa Ginoo ang kinabuhi. The truth will set us free nga mo prevail ang kamatuoran. Lord, I know nga kung kami naas sa matarong nasa insakto ikaw among kauban. Kung sayop mi nasayod mi hindi na mo sinatian ang imong pagtaba. Unless otherwise, mudangok mi ni mga imi pasaylo. So salamat God, dalay gong kasaway katapusan, ug akong gitugyan ang tanan siyong makamot, uban sa akong pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Well, atong oras karon, alas 5:00 na sa buntag. O salamat sa Diyos nga karong buntag wala yung itudo ang Ginoo nato unsang mga kanta itong pagkakantahon nga dito sa langit. Puhon!

Ayde, good morning sa atong tanan. Og dayang salamat yung paminaw, hoping and praying nga tunat tayo mga spiritual lesson nga natunan yung magpadasig nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Basta ang makauban kang Kristo siyang pagdumala sa kalibutan, kadto lamang mga tao nga naluwas pinagi sa grasa sa Ginoo, pinagi silang pagtuo. O kadto lamang mga tao nga gibag-o sa Diyos. Well, good morning sa Kang Nurang Orlin Salis, Nilgaga, pa-shoutout Pastor Buenila, Pastor Jewel Goko, among coordinator sa Malaybalay. Adilio, maalam ko iso ang dasikan, panibasan na ako di oro ko, Pastor Boy. Salamat. Salamat kang Igan Lisa Abila Sabas, Elisa Gutang. May buntag, Pastor. Salamat sa Ginoo nga iyan asad, nausad. Ako gipukaw aron makapaminaw sa iyang mga minsay. Salamat, Pastor. Salamat kang Lita Dumanilio, Baraba, morning Pastor Boy, nagbuntag among ulan, salamat sa Ginoo, amping ang tanan. Sa biyahe kay Danlog ang dalan. Prigyod una mula kao paampo mi Pastor sa among coming adversary sa among church sa 24 next Sunday. Okay. Luwila, Grace Bristol, good morning Pastor Boy, namino mi karon sa Poverty Jubiliano Iba, salamat. Wow, pagkataon sa awit, dalangin. Salamat, Pastor Boy. Nini Bitomol, good morning, paring Pastor. Oy, sorry kay, di na tumatiwas kay kahit nagawala. Bib, wabong, gikanto ka Nini Bitomol. Morning po, watching Saudi. Salamat sa tanan nga taga Saudi. Lager Nails Lab, good morning, Pastor Boy. Salamat sa balang pulong sa Diyos ning kabuntagon uban sa awiting. Makalangit, glory to God. Salamat, Pastor Boy. Deliabel Visitation, good morning Pastor Boy from Lambunaw, Iloilo, GTFM. Mayong aga na sa inyo, sa taga Lambunaw, Iloilo, mayong aga na sa mga pamilya, Kalaod, mga Langrio, ano pa ng iban, mga Lanado. Muna mga parintina mo, my mother is loud. Pamusta lang muna sa kay Iguana, kay parinti. Leris Taksip, may buntag ibilin kanakan sanday. Salamat kay nakalantaw ko sa live niyo, Pastor. Beverly Taso, good morning, Pastor, from Tablao. Miriam Mariburok, Bungkalis, morning, Pastor Boy. Maadyong buntag. Elinita Sharot, morning, Pastor Boy. Please, patabang kong ampo sa anak. Maayon na siya sa hangpit sa iyang gibati. Karon, please, Pastor Boy, tabangi kong ampo. Salamat, Pastor Boy. Andam nami mamati sa manindot nga matahob nga mensahe sa Dios nga iwali nimo Pastor. Ready na ang Bible og notebook o bullpen para sa mga verse. Salamat Pastor Boy, no. To God be the glory. Dilabel Visitation, hina signal mo Pastor? Mao ba hina ba? Okay. Maria Teresa Maliuday, may agam. Ilimari Teresa Aeroplo, may buntag Pastor Boy. Libby Dahang, salamat. Rex Arsinas Tequina, salamat. Crescencia Molyanida Kia, good morning Pastor Boy, watching live from Kidapawan City, Sitio Tandao. God bless you. Uy, napadya ka sa Kidapawan. Toti Lawas, good morning. Nicanor Sudaria is watching. Good morning Pastor Boy. Good morning kay Apolonio Nobelias. Elinita Wanso, good morning. Beverly Genies, big maing agabi. Morning Pastor, amen and amen. Salamat sa Ginoo Pastor. Maritis Butad Salto Celdes. Marjon Heralia Orbita, morning Pastor Boy, watching Kaligutan Laak Davao de Oro. Salamat kang Maritis Butad Salto Celdes. Good morning Pastor Boy, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Ingat ka dyan. Mar Franco, good morning. Yuri Mundaris, may aga. Amirumirumi, may buntag. May buntag Pastor Boy, pasyout ako sa akong bunsong anak, Juni Mulyanida Romero. Nag-birthday karong adlawa, mini happy, mini happy returns of the day and more blessing to come. I love you and miss you na. God bless. Asa dai siya? Og ingat sa imong word dia sa barko. Peter Beligas, good morning. Dila Serna Anthony is watching. Angelisa Moreno Doping, good morning. Dailin Yisa Bines. Amelia Montenegro, good morning. Lindy Lagayon, salamat kayo. O kang Marilyn Orasyon, dia sa Andap Laak Davao de Oro. O salamat kang Mercy Buta Dulos Talas. Nova Bustamante, amen Pastor Boy, sa balaang pulong sa Ginoo nga akong nanugo karon.
ang Ginoo nagpalansang sa krus para sa makasala, tinuod na. Jocelyn Alombro Liboon, maing aga, kamusta ka na sa langgar? O salamat po kang Jocelyn Pinko o kang William Harina. Morning Pastor Roy, unsay teksto po na ulahin man ko. Uy, sorry po. Actually, Revelation chapter 5 verse 9 to 10. Birthday Dulangan, amen. Ika Jocelyn, atong teksto Revelation chapter 5 9 to 10, ang atong topic Heaven Song. Alawiton ngadto sa langit. Esther Bakulot Asilan, good morning. Billy Staris, good morning. Wala ko kita sa live but God bless to all. Iksoon ni ko ani Rosalinda. Rosalina pa pangilan. Next one, may aga, Barrera Saul Alabat Akulod. Risadyo Gudermes, may aga sa imo, salamat, salamat. Ha? Ang Ginoo mag-bless ka, mag-abantay sa inyo, good health. Mayong aga sa iyang tantay das kulungulo ha kay Igan Jose kag Igan LC Kalawigan. Erlinda Canayon, may buntag Rosalina Mariano Pante, amen. Thank you Lord sa pulong sa Dios dalagon kasuway katapusan. Thanks Pastor sa imong giwali. Karon glory to God. Lilia Bagusto Wania, may buntag o kang mili kilaton kanon dalagon ang bala ang pulong sa Ginoo, amen og amen Pastor. Adelino Malam Quezon, the second, amen sa pulong sa Diyos. Salamat, Pastor Boy. Mary Joy Abaratar Torres, good morning, Pastor Richard Amping, always. Evelyn Bangka, salamat sa Ginoo sa iyang kanunay nga. Pagpainundong, paligon, o pagdasig ka natong tanan, pinaagi sa pulong, salamat sa Ginoo sa iyang dakong gugma, alang ka nato. Dalaygo ang atong hari sa kanunay. Good morning, Pastor. God bless you. Amen. From Rosalina Mariano Pante, Mercy Kalugan. Amen for the word of God, Pastor Boy. Maria Cristina Ayuban. Amen. Nicanor Sodaria. Amen. Amen. Og amen. Jocelyn Bacaro. Nusikado. Amen, Lord. And thank you for the word of God you shared to us. Nelly Torregusa. Amen. Sa pulong sa Ginoo. Cristina Dulay. Maying aga sa imo da. Jane Lorania. Amen. Thank God sa imong balaan nga pulong nga imo gipaabot subong aga. Nga imo gipamot sa tagsa naman ka kasing-kasing. Salamat unto God all the glory. God bless Pastor unto your family. Salamat. Pero has, amen. Salamat sa Diyos Jesus Nazareno. Salamat, no? Elisa Dupino Lucera Lorenza. Amen and amen, Lord. Salamat, God, sa imong kaayos sa among kinabuhi. Elimari Talisa Ruplo, amen og amen. Junel Kundag, may aga sa imo nel. Salamat, no? PWD, pero huwag pamati sa ato, no? Jocelyn Alumbro Libuon, amen. Dalaga ni. Askay Lee, good morning, Pastor Boy Watsing, Mambuaya, kaya ni Oro Sete. Rosemary Romero Apor, amen og amen sa may minsay. God bless everyone, and God bless you always, Pastor Boy. Amen og amen, pram. Askay Lee ng Mambuaya kay Doro City, Elita Sharot, Pastor, salamat sa mensahe nga among nabati karon. Amen! Jocelyn Escobedo, amen og amen. Elisa Jopino Lorenza, good evening, Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. To God be the glory, Pastor Boy, watching Mambuaya kay Doro City, Miriam Camazzo, mayong buntag, Pastor Boy. Evelyn Kanakan Sanday, kataom sa pulong sa Diyos, kanindot kong tuan at sa langit. Amen! Muna, kakaroon niya patanay, practice na kanta, oy! Kanta sa pagdayig. Kay pabot dito, adere, kabalibad ka, di ka mapin o quiet, pero dito, di yung kabalibad. Wakay lang buhaton dito. Dito na, dito ni mo gamitin mong kanta, nga way katapusan. Muna nga, samtang karon, atong gamito, atong tingog sa pagdayig, sige mo samtang buhay patanay,

Rekay mi, help Pastor Boy na ako sa Bards. Paingon mi kami gindi. Ay, so salamat no. So salamat yun, ang ginumaguban ka ni mo ha. So pila ka oras ka gikan sa Balinguan? I think mga 2 hours. Evangeline Oton, may buntag Pastor Boy. Junel Kunda, good morning Pastor. Mangkot lang ko, di na dapit ang kaibigan Sinter. Aranil sa EJ Plastic Bueno, likod sa Gente Pharmacy. Di ba may dalan na between sa Mili Store? Daka magi, pakadto dito, mangkot ka na da sindira. Kaya may gapungko mo na siga. Di hindi ang lamisa sa kaibigan Sinter. Tudlo ka da, arada. Makita mo mana. No? Salamat kay Junel Kunda, Jocelyn Barbon. Good morning Pastor Boy. Salamat sa balang punong sa Diyos ngayon mong giwali. Makata kinigdakong kaluwasan sa among kinabuhi. Dalaygon ang Diyos. God bless Pastor og Satanan. Ah, naminaw from Hingoog. Andres Arnado Sarda, shout out ko tanan trabaho Gadimba JRK Business Venture Incorporated. Uhaw pati Madre Santos 7. Elbe Rakaime, pero naminaw Japon ko Pastor. Iampo mo Pastor nga maayong akong biyahe. Okay. Sa cellphone na ka naminaw. Salamat Elbe Rakaime. Rosinda Pangilan, amen Pastor Boyn, malipay kukun ang atong makaliwat Prince Maluwas. Salamat sa pinagpalang musika og ni Pastor Dan, gigamit o kaninyong tanan gigamit ni Lord. Salamat, hallelujah, katahong yun. Alma Viva Lutrago, salamat. Virgilio Bisinga, good evening Pastor Boy. Kampo Uno, Maramag, Bukidnon. Kamusta mo rin ha? Regards ko kang Ala Kapundag. Totong Plasio, Pastor Boy, amen na amen. Happy birthday sa amon pilangga nga Pastor Glenn Santiago Kalawigan. So, happy birthday ha kay Pastor Glenn. Kaduha sa mag-birthday ba? Yado, happy birthday sa imo. Ano na, matuko na karon ha? Edita Salazar, wow, pagkataon sa pulong sinong maunang among mga pag-ampo, makabaton ang tao o tinuod nga kaluwasan o makabalo nga mudayag sa atong Ginoo. Thank you, Pastor Boy. Thank you for watching in Bye Bye Ono. Bislig! Kamusta mo rin as Bislig Ono? Inita Salazar, Leticia Ducala Pimentel, amen. Oy, by the way, good morning kay Migo ko, Loverboy Stephen Semteng, kakakamampat, mayang aga sa inyo. Good morning, Bagumbayan, Cirilla Magtulis, good morning. Marlene Escobedo de Lota, mayang buntag, Pastor Boy, Kampuno, Maramag, Bukidnon. Oy, duha na tayo Kampuno, ha? Nabinaw na ito karon. Marilo Banahira Biliti, good morning Barangay Duengas. Aming agaman kay Sherlita Rizaldo Pingson, good morning sa imo. Kay Leonada Sinilio Bantuto, amen sa pulong hero Pastor Boy. Marilo Banahira Biliti, good morning Pastor Boy. Maulanon nga aga, amen sa pulong San Diyos. Ingat, Piruhas watching from Dawaan, Ingog City, good morning pa Apos. Ang Nictulo Bellamore. Amen, Pam Leonardo. Asidelio. Jim Montañez, good morning, Pastor. Boy, salamat sa mga punong sa Ginoo.

Very good morning sa akong sister-in-law, si Dr. Edna Locinario Belchis. Nga naminaw karon diha sa Santo City ning mangaga ning. Good morning, Pastor. Amen. From Chelita Pingson, Rizaldo Pingson, Elpidio Eli, salamat Pastor Boy sa minsay bisan naulahi ko. Gamay salamat. Nakapaminaw gihapon Pastor Boy. Pampo mi sa safety nga biyahe sa mo anak nga si Lynn Grace Eli alang sa ilang guidance seminar sa Manila. Ugma ilabi na. Okay, salamat Mrs. Ellie, ha? Sa tawas. Well, atong oras, alas 5:22 na, o atong pasalamatan o sa ang atong sponsor, mga BG Max Plus, pinagpalang kapsula, ingon po sa Aroma Herbal Oil. O sa atong Bayusa, available sa Kibigan Center. O salamat po dahil sa Nini Remel Kakanin nga makitaan din sa Barangay Tubiala sa Kurbada, nagahimo kay nagbaligyan no sang crunchy bitso-bitso kasaba kay kag iban pang kanin kay nagaserve siya sang batsoy kag halo-halo no kag ginamanid sina ni Mr. Mrs. Egan Egan ha dudong no Riste Bayang kag Nini Remel no salamat gid sa inyo da. Euros Buyet Bilya Prangka, good morning Pastor, watching from Mailag, Balinsa City, Bukinon. Salamat sa tanang niya mga taga Mailag, ha? May buntag niyo tanan diha. Nag-uwan po diha sa Balinsa. By the way, ato yung napasalamat, ano yung big chef, no? Namtang dira sa Purok Asparagus, Barangay Kulungulo. Nagahimo, kaya nagbaligya sa mga special nga tinapay. Kaya nag-serve sila sa short order, lomi batsoy, gisado nga pansit, bihon kagsutanghon, kagtanan nga produkto sa cream and ice cream product available. Kag mabakal man dang aton produkto nga Aroma kag BG Max. Good morning dasa kay tata kag kay Juicy Kanha. Kay ini ko man pagalimtan pagtamyaw ang akon ihado kag ihada la si Igan ya, ihado ili ihada Inday Kanha sang may ayad gid nga aga. Salamat man sa GRL 77 kag sa 7 herbs mangusin na 77 aba manggaran sa vitamin C kag pure herbs. Kag ginapasalamatan ta man R&R Family Hardware Construction Supply nga hamtang da sa National Highway. Tupad sa roadway sa Banwasan, Surala, nagabaligyas ng materyales. Kung magpatindo ka sa balay, commercial building, industrial building, kag church building, kag mga concreting road, kag iban pa, nga mga materyales nga kinanglan nyo barato lang. Pinapasalamatan taman ang AJ Plasticware, nga namtanda sa Banwasan, Surala, likod sa Milis, kag Gente Pharmacy, may dalang sa tunga. Sunod niya building sa tunga. Amo ng AJ Plasticware, nagabaligyas ng classes ang kitchenware, glassware, ka plasticware, tanang nga kinanglanon sa kusina, available. Kag tanang nga mga footwear, tanang nga mga RTWs, mga school uniform, sa tanang nga mga eskulahan di sa

0: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal. Nauli-an din siya, Pastor, sa Kinunga, nga sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Saktas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaktas sa akong hubag, saktas padyod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma,

0: varikos, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas, alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil.
1: Aroma Herbal Oil.
0: Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang lang.
2: Nalato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngayon siya, sakit niya. Kalintura. Kung siya layigod ang bidimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kung anak ko, bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong kanaon o maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil o paggamit o dili niya ampuan. Kaya ka nang, naayigod ang iyang anak.
3: Okay.
2: Na, kalintura, yun to siya, gikalintura, yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Ikaw, plus, dalawin, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko din. Kanang, tugon ko nga, magpalit po, para po sa akong anak.
3: Okay. Yan.

0: pagsak. Mindanao, Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.32.
0: Mindanao, Visayas Headline. Sa matagpitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa Aroma Herbal Oil at pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Budapit ka ninyo sa pagbahan ka namo sa tangatong sayron kining pipila ka mga balita. Atod ka na to sa produkto ng Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Ang Lunes karon o gapit sa 18 na ning bulan sa Mayo 2026. Baguhay pa lang ato nadungog ang programang pinagpalang musika. Nga sa nakasentro ang pulong sa Diyos mga kaibigan. Ato nakauban si kaibigan na Pastor Richard Danggalio. Nag-broadcast live dito sa Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Kamusta mong tanan mga kaibigan ko? Sa bugnaong kabuntagon o sa uban, maulang kabuntagon. Kahapon, grabe kusog sa ulan kahapon. O kagabi. Gikan dito sa Malaybalay, aron na magduyog sa pamilya sa itong kaibigang ni Panaw. Pamilya humamil diya sa Barangay City, Malaybalay City. O kagatay planong mulaos o balilawa ang tanakalaos. Ibundak ang kusog ng ulan mga kaibigan. Ang to din ni sa Valencia, grabe ang kusog sa ulan. So kamusta mga kaibigan ko? Ako ninaot nga ang tanan sa gihapon na diyan na pabilin sa pagpaminaw. O sa mga karumpagin na ka-tune in, good morning, welcome sa itong Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines. Katong karumpagin na ka-paminaw, o niya, wa makapaminaw o gasayo. Natay programang pinagpalang musika madungog matag-adlaw, ako mong gidapit sa pagpaminaw. Nindot nga tong unahon ng Diyos. Nindot nga sa di patami mong busy karong adlaw o sa matag-adlaw, atong mauna ang Ginoo. Og diha sa programang pinagpalang musika, mauna yung panahon nga kita magpamalandong sa Diyos, madungog ang mga pipila ka mga awit yung makalang, ito ang balaang pulong sa Diyos mga kaigsuunan, nga mo'y giyan na to gabay matag-adlaw. Og sa gihapon ang mga programa tungod kanato sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. May buntag di asawao, kaibigan diding Cebu ang tagiya sa lami ang Litsumanok. Kanay branch diha sa Banisilan og bisan pa din ni sa Saluagan, Quezon. Good morning to Tina Bautista of Davao City. Dayar datong listener og supporter usab sa atong programa. Og igsoon ang atong Vegemax Plus. Ani panahon ko igsoon na grabe kainit tapos mo ulan o kusog. Kayaan igsoon nga natin matiyon sa lawas. Ako, aksyon ko gubo. Salamat sa Diyos. Tonto ako gingog igsoon nga nagubo-ubo ko pero salamat na wala na po dayon sa din na inom taga Vegemax Plus. Ang pinagpalang kapsula. Salamat kini ka food supplement apan ay mo kining tambal sa daghanan o gabase sa mga testimonies. Ato kini matawag nga halos all in one o salamat ka klaseng kapsula pero lalae mga sakit at nagagalibyo mga kaibigan ko. Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. By the way, live tagaroon sa itong Facebook account Dan Il Evangel. Matod pa sa atong si Pastor Rami Deni. Nindot yod ang aroma kay inig kaadlawon. Manggay ako mga paa, aroma ragyod ang makawala sa akong bikuga. Salamat og may buntag Pastor Rami. Ato po ning user sa atong Vegemax Aroma Susan Acapulco diya sa Kinapawan Buntag Igan Susan. Ang atong produkto mapalit diha kang kaibigang Larry. Kuya Larry na diha. I hope nga natingog na ang Radyo Bandera Kinapawan tungod kay sulod sa pila ka buntag. Kasignify sila karon dinhi pag ulan nakasignify. Ang Radyo Bandera Ginsan o Radyo Bandera Kinapawan, I hope natingog na ang Radyo Bandera Kinapawan. Kay sulod sa pila ka buntag, murag magsimana na wa magtingog. Oga alas 5:30, alas 5:11 na kasignify ka na to ang radyo kaibigan na Gindingan. Then alas 4:40 ang atong partner station diya sa Prosperidad. Malipay ko maning kamot ang kanang on time no ang atong pag-hookup. Ayop na hookup ni sila. Narit lang ang pag-signify. Pero lagi atong giingon gyud. Nindot gyud maka-signify on time usab para sure gyud nga naka-hookup mo. Ang atong programang Binuno Visayas Headlines, madungog kita mga kaibigan sa lalaing mga registrations din sa Mindanao o sa Visayas. Madungog kita sa almost 50 registrations. O din sa Bukidnon, madungog kita pinagi sa 98.5 Radyo Kaibigan. It was announced nga na i-brand out din kanamo. Gikan alas 4, ganihang to alas 5 unyang hapon. Glory to God, duha mang brand out. Abi na kung dili may magkabalita. Okay lang dito sa studio sa 98.5 mag-brown out kay na out generator dito. Pero off air gihapon ta sa bukid dito mag kay atong transmitter side brown out kong naidayon ang brown out. Pero ang programa ang gihapon tungod sa tumahog up station at pinagi ni Pastor Richard na tuwa sa South Cotabato. So salamat sa Diyos, why brown out karon? Hopefully nga why brown out ta, basig unya tataod mapalong ta, ayaw mo katingala. Kay basig kalita karon out unya, kay naramay announcement nga pizza di suot sunay brown out ha. Dagang mga dapit ini sa Bukidnon. Atong oras karon 39 minutos makalipas ang alas 5. Og karon sa aluan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Operation Libre Tuli. Operation Libre Tuli 2026 sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City, Sambuanga del Sur, nagmalampuson.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang 38 anyos kababay, did on arrival human gipusil sa Pinoyanan sa Maramag, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Lineman sang Iliko, Pilason sang Kuryente, sa Fabia, Iloilo. Or lineman sang Iliko, Pilason sang Nakuryente, sa Fabia, Iloilo. Katapusang ulan tudling sa ato mga balita magkaibigan, babaeng driver patay, human madisgrasya ang gimanihong motorsiklo sa may Surigao City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa ato mabalita tud kanato sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Sa ato mga listeners nga buot, pangutana may tungod sa tong produkto, text mga igan, ay lagtawag text lang katong pangutana. Pero kung gusto ka mag-testify, pwede ka mo tawag. Kung kinanagin mo itawag ang pangutana, tawag unya o mans itong programa. Kaya itong pwede kamutan nga itong matubag ang iyong mga pangutana. May tungkol sa panglawas o diba ka sa itong produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. So tawag lang ka itong mag-testify. Ipabot ang imong papasalamat sa Diyos sa Dennis Kanginan. Kaya ba si usab ang namin na mapanalanginan sa imong testimony o gamadasig na po sa pagsulay o gamit sa itong produkto nga Vegemax o bakasong aroma. Lalaing mga sakit na gagalibyo na ayo o man may gamit ni atong produkto nga Vegemax Lasa. Na yung mga nakumatos na ito'y buslot ang iyang totoy. Ano yung mong testimony? Ato't paminawang kini mong testimony. Ay tawag na to, no? Atos din tubagon ka diyot. Be. Maayong buntag ni mo diyan, kaibigan.
2: Be, maayong buntag, Pastor.
1: Yes, kinsa ni utagasa paliog?
2: Ako si Julita Iman sa Gatagum.
1: Ah, igan, Julita. Unsa ato, nay? Unsa ato? Nakatesto mo na kagala, Adonay, no?
2: Oo, katong kwan, nakapalit kog aroma.
1: Okay.
2: Ako na po rin ang Pastor, baka ikining tikas na akong pa.
1: Oo, oh, nay.
2: Ikan sa akong kwan pa yung distil, masakit yung kaya din ako maarsa. Mm. Akong i-aplahan ako sa aroma. Na salamat yun, panalangin ng yun sa Ginoo kahit pagkagabiwa naman yun, nagsakit hantod buntag. Nakong yun, pasalamat ko sa aroma kay kwan yun sa Ginoo. Nya mugani mo magulo ko kay gamay na lang ako
1: gamay na lang
2: aroma Pastor.
1: Sige lang nay, kay base sud semana magkaagi ko dag Tagum City kay na akoy trip to Surigao itugot sa Dios ah. So paabot lang nay base sud semana
2: paabot lang ko kay mao gyud akong ikinahanglan Pastor bakay katong akong kwan ako puli tagaan tong akong anak nga dito sa Agusan nga nagani diri tagaan ako katong atong aroma mo tong balik kay na
1: urut kay sakit po lang yan kutu-kutu. Oh, sige nay. Pagandam og kwarta nay palit og lima ka butile sama gipalit ato sama adtong si Igan Alex mato.
2: Oh.
1: Alex. Oh, lima gi ang gipalit. Oh, sige nay, salamat kay nay ha. Salamat sa pagtawag.
2: Salamat Pastor, pag-amping.
1: Yes, salamat.
2: Salamat.
1: Tawag na nay gikas Tagum nagkapalit og aroma sa tong nagtuyo ko dito, nagbiyahe ta. Nagkaravan ta. Kadoon niyang tawag na, nag-testify. Nagyoy, nakugyo yung karipay nga at least ng katabang panahon na ilibatiyon sa lawas. Vegemax o aroma, kanunay ginamag-uban. Asbun ko, Vegemax o aroma, partner na kanunay, mga kaibigan magsunan. Kasubulan nato, di pa available sa mga dapit ang atong aroma. But hopefully, di madugay, may muna kining available mga kaibigan ang atong aroma sa mga butika. 44 minutos makalipas sa ang alas 5 sa Departamento de Wato ng unang report ato na paminawon kini sa ka testimony mitungod sa tutoy nga naay buslot. Ano ang mao nga testimony?
3: May buntag nimo diha kaibigan.
4: Good morning, Pastor.
3: Good morning. Pwede ba magpaila ila igan?
4: Ako si Judy Ann, umagad ko ni Gina nga hatag.
3: Okay, kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
4: 26, Pastor.
3: 26. So, paliog istorya ka namo ang mitungod sa problema nimo si imong tutoy ug unsay na imong nitabo?
4: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulang niya anak, pagawas niya, wala siya katutoy, kaya hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, mula nahimuan siya og bitot niya. Ang ako ang libutan ato, Pastor, katulang video mag spito ka buo.
3: Imong gipatuluan?
4: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang banag, di ba kabuo, ako ang isa, nasamad. Niya, ang design sa doktor, magingan ang doktor nga, kana daw maglap-lap daw siya, og kanang unod sa ako ang pat sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapang ako kaayo nga bangag.
3: Oo.
4: Ya, yeah. Na si mama, gikan mo si mama ato og sampan. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Itagaan

0: minutos pa kalipas sa alas 5. O gakaroon sa detalye sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balita gikan sa Sambuanga del Sur. Operation Libre Tuli 2026 sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City, Sambuanga del Sur, nagmalampuson. Aron ihatag kanato ang detalye at nduwatong report ni kaibigang Francis Ralph Limit, nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Nagmalampusong gipahigayon ang Operasyon Tuli 2026 dagtong napita sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City, Sambuanga del Sur, Mayo 15, 2026, gikan alas 8 sa buntag, ngantong alas 5 sa hapon. Ang mga kalihukan, pinagi sa suporta ni Governor Divina Grace Yu. Mikapa sa Sikwita City ka mga bata ang natuli. Ang operasyon, gipangunahan sa mga medical personnel, gikan sa Sambuanga del Sur Medical Center. Ubos sa pagpanguna ni Dr. Racy Auman, Medical Doctor, nakiktimayayang usab, LTO 1st Ready Infantry Brigade, 9RCDG Reserve Command, Philippine Army, ngagipangluhan ni Colonel Benedict S. Mangkikis o Retired Master Sergeant Eduardo C. Sarmiento o mga kauban aron masiguro ang hapsayong malinawon nga dagan sa mga kalihukan. Dekausap ang suporta ngagihatag sa mga opisyalis sa Barangay Santa Lucia ngagipangunahan ni Kapitan Henry R. Sekretaryo, mga barangay kagawad o mga barangay workers. Ang mga programa o sa kadagong tabang sa mga inikanan o kumataan tungkol kay gawas ka libre ang tuli, libre sa mga tambal o pag-atimang medikal. Nagpakita kini sa pag-iusa kooperasyon sa medical team, kasundaluhan o lugar ng gobyerno alang sa kayuhan sa komunidad. Nunukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Sambuanga del Sur. Plus Veg Max Plus ang pinagpala kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Fumet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa maong report. Ang atong produkto mga kaibigan mapalit iha sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Tagagipos at tulang mo sa istasyonan sa Barangay Radio na adaya ang itong produkto ng Vigimax o Aroma. Paglakas sa itong pagadian, sulayi at to ang mga butika kung naabatay Vigimax diha, mga kaibigan ko. Ang pag-inom sa itong produkto ng Vigimax, 30 minutos ngadto sa saka oras sa di ka pamukaon. Pwede ka mo inom o katulo sa kadlaw, gani pwede gapon nga usa depende sa imong gibati. O nya, o sa kapsula pwede, pwede po dunganon ang duha, pwede dunganon ang tulo. Pwede po kami nung tagtulo-tulo, tapos katulo sa usa ka adlaw, labi na kung medyo lala na gilang imong sakit. Ang gibati. Sama sa cancer, I suggest tagtulo kapsula niya, buntag o do gabi. Sulod sa usa ka semana, o nya imong panidaan. Paglakitan mong alibyo, ipadayon ng soon, sulod sa mga pila ka adlaw. Hangtod nga makita ni mong medyo okay na kayo din, pwede na pwede nga mag-inom na lang kagkausa sa kadlaw. Why kadlukan? Kayo kiniwalay overdose o why side effects sa lawas? Ang mga gamit ani, gikan sa pinakaubos ng edad, hangtod sa pinakahamtong, pwede yun. Kung gagmay bata, buksan ang kapsula kay oil at sulod ani o niya ipatulo sa baba sa bata. Lalaing sakit, sama sa giubo, nasipon. Vigimax isoon ipatulo sa gagma sa baba sa gamay mga bata. Ang mga hamtong o mga senior citizen, magluya kung di kainom. Magkapalagsik manggod sa lawas ng atong Vigimax, magkawala sa kakapoy, maka-energize ka ni kanato. O niya haplas si Pag Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang haplas nato mga kaibigan. 50 minutos makalipas alas 5, laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Ikan dito sa Sambuanga del Sur at tutag din sa Bukidnon. Usa ka 38 anyos ng babay dito na rival human gipusil sa Pinoyanan sa Maramag. Lain na kay panahon karon, no? Babae pusilon, abagid sa iyang Pinoyanan. Aron hihatag ka na to ang detalye atong duwato ng report ni kaibigang Charimi Pahangin, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Patay ang usa ka 38 anyos nga babae human giposil samtang atiman sa mga binuhing baboy sa layong bahay.

0: sa ilang balay sa Paroxay sa Barangay San Roque, Marabag Bukidnon, gabi sa adlaw Sabado, Mayor Size 2026. Ang biktima gilang na si Alice Marga, lumulupyo sa nasangpit nga lugar. Sa balay sa disyal ng investigasyon sa kapulisan, naitabo ang insidente mga alas 7:30 sa gabi samtang itiman ang biktima sa ilang mga alagang baboy sa layong bahin sa ilang Pinoy-anan. Ang banog ang anak sa biktima ang nasulod sa balay ug nagpahulay diyang nakadungog sila og kusog nga buto sa armas. Dali silang migawas aron sa siyon nga hitabo ug ilang nakita ang biktima nga nagbuyod na sa yuta ug wala na ikusog. Galay nila kining gidala sa balay Tambalanan apan wala na kini maluwas pa. May pagayon din og crime scene processing ang SOCO ug narecover sa crime scene ang usa ka tipak sa metal nga gituohang parte sa bala gikan sa 12 gauge shotgun. Para inkuruan ng hot pursuit operation sa mga sakop sa Marabag Municipal Police Station, batok sa gilang suspect kasi alias Martin, 36 anyos, gawan sa insidente, bibakwit dayon sa paingon sa wala mahilhing dapit. Gilanda sa kapulisan nga personal nga panagbangi ang posibleng motibo sa mga pagpamusil, samtang nagbrain pa ang loong imbisigasyon sa insidente. Balitang Hrugrato sa Vegemex Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanukad na lamig sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City News Center. Kinisigan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigan ng Sarmay Pangin nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Ang produkto ng Vegemax sa lakbayan sa Valencia mapalit mga kaibigan. Sa sulod sa Alquino Emporium, usa ka nagkadakong ang commercial building, sentro sa Valencia na himutang, ana mo diha, na diha itong produkto nga Vegemax o Aroma. Osbon ko, ang produkto nga Vegemax o Aroma mapalit sa Alquino Emporium, pakita lamang daang opisina sa kaibigan. Pag namo sa Quezon, na diha sa GRD Printing Services, lungsod sa Quezon, halos atbang sa Velux. Gas station o gamara at hospital. At bang ni Ana, na di gabaligyag bugas igsoon, then diya po tayo nimutang ang Dikit Building, diya mapalit atong produkto nga Vegemax o Garuma sa Osaka special price para kaninyong mga dealers na to. Natay cooler karo at ito nga tubagon. May buntag ni mo diya kaibigan.
3: May buntag.
2: Ah, yes, kinsa ni Palihog?
4: Ako ni Pastor Dan. Si Delphine.
2: Igan Delphine, taga-asa ka Igan Delphine?
4: Taga Clarin, Director Clarin Bol.
2: Ay, taga Bol, Clarin. Ay, yes, unsa man ato kaibigan Delphine?
4: Mo, testimony ko, Pastor Dan, tinahal sa Vegemax o Aroma.
2: Sige, Igan Delphine, sige, padayon.
4: Ang Vegemax, Pastor Dan, atong karumbula ng Mayo, sakit din akong likod, banya, muro, din akong kaparo, kapit.
2: Oo.
4: Kanya, nagpalit kong asawa niya sa, klarin, diyan na lang, gamay, parmasya din niyang, tuwan, o, balidosin na buo.
2: Oo.
4: Nagpalit siya lang ko, o, upat, napati na lang ko, nga medyo, nilurang ang kasakit, mauto nga, ako ituloy-tuloy ako yung lurot ang dosin ko. Salamat sa Ginoo, Pastor Dan, na ayaw yun.
2: Salamat sa Ginoo. Tapos,
4: o. Itiis nga, kasi ba kung sakita mo na, o, halos din may ito, no, ako din, Pastor Dan, na kung ibutan ang aroma, na ayaw yun, na huwag ka na dalan. Salamat sa Ginoo.
2: Igan, medyo dool ka sa radyo. Igan, salamat kayo sa pagtawag. Oga, so, unsa bi masulti sa mga taga Bohol diha nga makadungog sa atong programa karon?
4: Oo, adto sa akong silingan Pastor Dan, ako man ang gi panila nga maayod ang aroma o kini bigima pero ato akong kaoba diri nga dako sa Cristo Honor for dunya. Akong gi taga bigima tungod kay ang iyang lubot duha ka buk hubag ba mi tubo ano ang gianan gi sugaw. Iyang gi aplasan. Nagpasalamat sa Ginoo kay nako inhiyo sa ang usawa ka buto.
2: Unsa yang Gia Plus aroma o Vegemax? Vegemax yang Gia Plus.
4: Oh.
2: Okay. Salamat kay Igan na, salamat kayo. Salamat kay sa pagtawag Igan Delphine o Baclarin Bohol. Okay, salamat din kayo. At doon igsoon, gikan sa Clarin Ball, wato kailaan eh. Pero ato ni listener diya sa FM o user sa atong VG Max Aroma. O at doon, daghan na kayo. At tuloy kusog kaya itong produkto diya sa buhol. Diya po sa talibon. Laing balita mga kaibigan. Atong balita ang iligay noon, lineman sang Ilico Pilason sang nakuryente sa Fabia Iloilo. Aron ihatag na ito ang detalye atong duwatong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nagkaagom sang pasuo sa paa ang lineman sang Iloilo Electric Cooperative o kon Eleco sang nakuryente sa Baray Ungka 2, Pabia Iloilo kapon sa ngapon, mga launa imidya. Ginkilala ang lalaki sa kay alias Paul, 32 anyos sa Baray Atabay, Alimudyan, Iloilo. Suro sa report, may ginakayong nga linya sang kuryente ang lalaki sang nakuryente sa nasabit ng lugar. Giliw naman nga nagresponde ang favors kag gindala ang lalaki sa ospital, samtang conscious naman ang lineman kag under observation ini. Sa ngalan sa Bijmas Plus ang pinagpalang kapsula, kag aroma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo, turug na baskog pa. Ay.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Madamo gid nga salamat kay Bigang Randy Lasa, nanukad diha sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Katapusang balita magkaibigan, babaeng driver patay human na disgrasya ang gimaniyong motorsiklo sa May Surigao City. Alang sa detalye at ang duwato ng report ni kaibigang Rinalyn Lucid Martinez, nanukad sa DXRM. Tagbina, Surigao del Sur, kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Patay ang usa ka 23 anyos nga babae human maaksidente sa iyang gimanihong motorsiklo kagahapong buntag Mayo 17 2025 sa May Sitio Panubigon, Barangay Lipata, Surigao City. Gilang biktima nga si Christine Mary Quiso Aldonza, residente sa Borromeo Street, Barangay Taft, Surigao City. Nagmaniho sa puti nga Yamaha Mio Sol nga adunay plate number Z388OL. Gilausab ang back rider nga si Sian Paulo Uyan ako sa 23 anyos nga residente sa Purok 1, Barangay San Juan, Surigao City. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nagbiyahe ang motorsiklo padulong sa city proper gikan sa Barangay Lipata, samtang pag-abot sa sitio Panubigon giingong milingi sa likod ang driver og na-distract. Hinungdan nga wala niya mabantay nga padulong na diay sila sa elevated concrete portion sa kalsada. Tungod niini mibangga ang motorsiklo sa konkreto nga bahin sa dalan og natumba. Samaran ang driver og ang back rider samtang nadaot usab ang motorsiklo. May responde dayon ang mga personay sa QR o gidala ang mga biktima ngadto sa Caraga Regional Hospital. Apan pag-abot dito, gideklarang dead on arrival si Aldunsa sa atinding physician tungod sa grabing samad sa ulo, samtang ang motorsiklo gidala sa pamilya sa biktima. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linoset Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagan salamat kaibigang Rinalyn Lucid Martinez, nanukad diya sa DXRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Ang produkto ng Vegemax sa palit sa mga istasyonan, papabor mo dito sa Mangagoy at tumo sa itong kaibigan center diha sa R. Castillo Street. Good morning to kaibigang Ronaline Ados o Gadyuan Hiniralaw diya sa Villa Flora Clarin Ball. Thank you for listening. Anto Sheila Duquinha Kuntawi. Mga kaibigan, ito kong oras. Salamat guys sa mitawag ka nato, Igan Pilifi, diya sa Bohol o tunggikan po sa Tagum. Mga kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamirit o bagaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: May good news!
3: Hello, oy, unsa koy good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
0: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego blend jelly paste. Oo, higala! Ang Fuego blend jelly paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego blend jelly paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego blend chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend chili paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan Gana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Surprise, Lola!
3: Hala, onsya na!
10: Happy anniversary, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
2: Naapay mga t-shirt, oh!
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok
5: o mga giveaways para sa bisita, Lula.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero biro ay siya. Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay ra kaayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naa sa play signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, ug blackout signage.
6: Naa sa play document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round. Nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po iatot sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal ni no!
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
4: Naapari ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Mo! 98.5.

0: 98.5.
1: 24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ug natiyahan
2: og malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo bahala lang ginagmay basta dili lang ning taon nga pasma.
0: Numero 1 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon Nagasibya sa
3: Ingawan sa Bukidnon
0: o kang Engineer Romy Chan
4: Bigan Baoni at Buntag. Mga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparindihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, o mga membro ng PDA. Miss Bisron, Bisagauan. Mga membro ng Bisagauan. Iwa pa man katulog. Andang magandang umaga po. Adla, gumigan sa Brown na imutang ang atong transmitter. Mag-Brown, kauna-una na lang kung cut-cut tower. Pero dito, ang Megapon. Magandang umaga po! Bibo kayo ang ato ang gumikan sa giniang from Soto. From Itbulaga, dili ay. Si Tito Soto, isa pa yung i-appeal ng lahi man. Kaya that is kwan. That is part of his trabaho before. Respetuhan na tugon sa iyan trabaho tugon na. Inana man na. That does not necessarily mean nga. Manasaya mo. Ito ni Daog kay Popular. Gago kay kwarta, di ka popular, di ba ka daog, anar mo na. Kung saan mo na yung qualification, must be able, dili si Sarian. Must be able to read and write. O di, daog. Pag daog, lingkod. Pag lingkod, balagway yung qualification, di ako sildo. Pero ma-apply kag trabaho, college graduate. Welcome to the Republic of the Philippines. Hallelujah. Kadinyong tanahan. Good morning di ay sa sayo kayo. Nga nag-tanaw sa Facebook kang Nestle tani? Nestle Luis Opio. Ahul morning sa way soon. Your way soon sa niya. Out be, ipakuan na o gamay. Hindi kayo na kumabasa. Bisag nagantipara na ako. Sa baga na minaw sa tag-satag sa Karejo 19. Marites. Ay, dili Marites. Marites. Marites. Out. Gikan sa las 4 hapon ang end of power transfer to 10 MBA and replacement meter Lumbok bigtadong lugar Valencia area ang maapa Grand Meadows Banlag Lavini Davao Lumbok Barubo Lourdes Pinatilan Gumbalon Sinayawan Sugarland Phase 1 and 2, 7, Purok 9, Purok 10, and Purok 12, Batangan, Purok 11, and on of Purok 1 and 15, Poblacion, and Ginuyuran Road, ang Baon, Purok 7, and Purok 11, Dulugon, ug ang

Quezon ang paitan mo na ang brownout ug mga adlaw gikan sa alas 4 sa kadlawon. Tama na so, kung abil ba kining atong istasyon pag mag brownout diri ug abil ba ang kuan gibatangan man basig mag brownout pud ang bukid pag brownout bukid di good luck na mo diri di na pud may katingog ug mga adlaw ato lang paminaon ug unsa bagayon ang may labot conception and portion lang mas basig doon ay fuse cut out from Batangan all the way to Giniang Conception. May mga barangay sa Ciudad Valencia wa ma-appeal nga doon ay ipahigayo, doon ay brown out. Kay pag-replace laman, ibalik tong 5 MBA to MBA substation de Aslumbo. So ubay-ubay yun nga ang mga ma-brown outan ugmang adlaw gikan sa alas 4 sa kadlawon paingon sa alas 3 sa hapon. Kaninyong danan nga naminaw. Ito agawa, tagatingog, duhagadla, gumikan sa brownout na naitabo dito sa Concepcion. Diin dito nagsumikad ang broadcast sa Radyo Kaibigan. Kaninyong danan, ato namang gayong naandan. Kagatong programang baruganan, dili o dili mahimo, nga dili na to sugdan sa pagampo. Kaninyong danan, duko kitang tanan, uban kamukanako, duyog kamukanako, alang sa atong bulaw, ano pagampo?

alang sa ato makingsunang ni Tibo, amoy noy no deyo to langit, ag parakala noy kangara no no maroyo, ogoy niyada noy kumagano gatuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Tibo no alaw, bugay ko'y tukunon, no'y nuggo ilangon, no'y puigo ako'y ka mga otaw, no makasasalo, susungo, og puigo no'y ka otaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyogo no go'y, og ko alab to agad, no ko'y dumaruot no batasan. Amen.

0: Alang sa ato makigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alakmin Arahmanirrahim. Malikyaw mi din, iya ganabudu takim, idinadzara dalmos takim, siya talasi na namtahalayhim, gairil magdubelehim, waladalin, amen. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
1: Sumbong mo kang Engineer Romy Chang sa baruganan kay Biga.
0: Once again,

0: sa ato makigsunang mga Muslimo, piyaka na pipita amin ng mga bagari. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diara, kamin yung
1: mga igsoon
0: sa Mindanao.

0: Mabuhay ang radyo, kaibigan. Mabuhay. Haleluya. Dapat isig suportahay. Dili mubiya, dili mamiyaay. Agay, haleluya. Agato gisaligan tinig ang bukid nun. Nag-abstain man. Haleluya. Makaluya. Dapat Mindanao supports also kay mong kauban ka taga Mindanao, support ganin Bisayas ug Luzon. Agado man hinoon diri sa biya man, biyaan man tagbuhi. Haleluya. Nag-abstain man hinoon Ginoo ug Lord. Mindanao, Mindanawan ka. Yo, kaso mga katong mga nibiya alang ni kaninyong kanta. Assalamualaikum. O di ba?
1: Assalamualaikum
0: Mindanao.
1: Mga igsoon.

Mabuhay ang taga Mindanao. Di ba nindot kayo? Dili mamiya, sa mamiya magbuhi. Doa man nag-abstain man. Hallelujah. Dapat imbu mo baruga. Dali ato programa baruganan, barugani mo ang prinsipyo. Di ba? Importante man as tao nga mantigo ta mo barug sa atong prinsipyo. Di ba? Nahimo ron kagubo tong last week nga naman. Pagtunga ni Senador Bato de la Rosa, diha nagsugod ang kagubot. Nga naman, kay pag kantong adlawa, I think it was Monday, no, Lunes, diin, dito po nagsugod ang nominasyon sa plenaryo, may kalabdanan kung i-impeach ba si Vice President Sara Duterte. Nakakuha og 257 votes nga i-impeach si Vice President Sara sa Kongreso. Katupong adlawa, pagtunga ni Senador Bato de Rosa, aduna po'y nabong change of leadership from Tito Soto to Senador Peter Cayetano. Kanang adlawa, kamulo ang eleksyon dito sa eleksyon ha, kamulo ang plenaryo sa pagbutar kung i-impeach si Sara. Kamulo pong wa pa sila na human sa Kongreso pagka alas 4 sa hapon na sworn into office na as newly elected Senate President si Renato Abip. Renato naman si Peter Cayetano. Di baggaho man, di siyempre. So pagka alas 4, bago na nga President, igo po na human-human sila dito sa Kongreso. Wala na, bago na ang kuhan, gini ang Presidente sa Senado. Dito nagsugod kay bisag unsaon og tan-aw, whether we like it or not, o sa ordinaryo no, bisag ordinaryo nga pagsabot, kanang naitabo nga change of leadership in the Senate, it is because ang panglantaw sa kadaghanan dolahi ang tubag ni Senate President Peter Cayetano, pero ang panan-aw sa kadaghanan mauman kining naitabo nga impeachment kang Vice President Sara Duterte. Kay kung they have in numbers, daghan sila nga musupak unya. Pero ang mga senador, wa man sila niingon nga musupak migay, wala pa man. Wala pa ba yan, gipasa sa Senado ang giniang articles of impeachment. Miyerkules pa man. Doon ang Miyerkules, alas 7:30, alas 7:25 sa gabi eh.

nakaabot na ang impeachment kon complain ngadto sa Senado. Pero anang adlaw, lahi naman ang Senate President. So they have their numbers. Di normal man na siya. So ang mga tao karon makaingon na, labi na kato mga anti-Duterte, moingon yun nga, klaro na kaya. Kaya they have already in numbers, di yun ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Mao maginay pang lantaw sa uban. Mao to nagpagawas po nung pamahayag si gani ang bidder kay ano nga dili kay kasuhon po dili po man ta mahimo

bugat kayo ang bugat kayo ang gani ang mga abogado. Ana pong adlawa, Miyerkules sa gabi, doon na nahitabong buto-buto sa Senado. Kay ang giniang matod pa sa kineng Senate o sa Office of the Senate Sergeant at Arms, ga na ako no'y mga miyembro ng NBI tuas kabilang building sa GSIS. Unya sa GSIS man, pero gusto daw matod pa ni o sa Sergeant at Arms, aplas ka, mao Major General mao aplas ka, gusto waon po si Bato de la Rosa. But Bato de la Rosa is under Senate custody. Senate custody si gini ang Bato de la Rosa. Anang adlawa, Miyerkules. So doon ay buto-buto na who fired ang actually giamin man ni Senador at Senador ni Bani Office of the Senate Sergeant at Arms. Ako lang girepress sa mga naminaw nga ang ni-fire sa warning shot si Senate Sergeant at Arms man mao aplas ka. Mo'y nag-fire sa warning shot. Nagpahimang no sa mga NBI nga dili mo dapat musulod. Niingon bod ang apa na mahayag po dayon si gini ang NBI na Melvin Matibag, wala ko no mga operatiba sa NBI. Nagkisel ug nagtulti tinuod. Ang kato mga taga-media nga naaman po dito. Umatod po sa mga media practitioners nga nag-cow ito nga time, igubot lagi kayo, naa ang presensya sa NBI. Pero umatod po ni Melvin Matibag, wala yung taga-NBI, wala operatiba. Sa pagpamahayag po ni Adani Andy Clare, Secretary Clare Castro, madun pa ni Andy Clare nga, una daw nagpaputok ang ganyan ko, nandun ang NBI, pero nasa kabilang building, kisa may gasultig tinood. Ang NBI, wala sila ikuan ba? Wala sila naghiusa, kanya-kanyang tubag. Si Melvin Matibag, gini ang NBI director, wala NBI, pero naa. Mga taga-media, naa. O si Andy Clare Podcaster, naningan siya, naa, pero ito speakers building sa GSIS. Kaya nangayo ko noong security assistance, time pa. GSIS. Mangayo security assistance. Pero naingon po ng GSIS president, nga nangayo sila assistance. But why NBI? Why NBI? Ako lang ha. Naranas akong jari na sa uyo ko. O sa mga surigaw noon pa, nga nung mangayo mag-assistance at dumas in investigation na national ano ibig sabihin ng NBI ay ito binuang ninyo di na mo natural body guard binuang ninyo gining National Bureau of Investigation kana muna NBI ayaw nang kuan dito mo oh di ba so nganong sa NBI man na may police na may di ba pwede man but then again anang adlawa Miyerkules pagkahoy bisa kadlawon naman si Senador Bato de la Rosa nga dapat under kustodiya sa Senado nakalagaw. Dili na to pwede ingnon nga ni si Bat. Dili na to na pwede ingnon nga ni si Bat. Why? Inani ni siya. Again, Senador Bato de la Rosa is not yet considered as appointed from justice. Dili. Kaya ang warado pares, gikan man sa ICC, International Criminal Court. And ang International Criminal Court ang arrest warrant klarohon ko lang niya sa baga na minaw aron masabtan po dinyo nga ang warrant of arrest waranto mandamento di warrant di aristo that's the warrant of arrest mandamento di aristo or warrant of arrest is not a conviction deklarohon ko lang ha warrant of arrest man dili pa man ka konviktado. Doon ay warrant of arrest but you are not yet considered convicted. Warrant of arrest po man na. It has to be proven beyond reasonable doubt. So, not conviction for the violation of war on drugs. Diba? Dili pa na declaration of guilt. No, it's not. Munang klaruhon ko lang. Iba ng mga, even ang mga legal luminaries kasabot, ana. Under the international criminal law, reasonable ground to believe that the proof of beyond reasonable doubt. So sa International Criminal Court, dapat it has to be proven beyond reasonable doubt sa hearing. Pero nga nung ingno ninyo nga sige giniang Senador Bato de la Rosa is a fugitive from justice? No, it's not. Because dili pa siya

0: konbiktado. Manang klarohon ko lang. Ay, nako po. Kinilaging na kanya-kanya mang interpretasyon ng balaod. Pero alang ka na ko, dili na siya matawag nga ni Sibat. Why? Nga nung ni Sibat? Sibat man ko nga. Nga mo ko sinit custody. Nilakaw ko. Igunanin ni siya. Wala ko ni Sibat. Dili na ko gamiton ang term nga ni Sibat, ha? Akong gamiton nga term. Nagtago ko. Nilakaw ko. Kaya nga naman, inanin ni siya. Kamu ko no. Anira. Ikaw na ka sa inyong balay. Sulungon ka karon. Waka kailagin sa mga nanulong kay doon na naibuto-buto. Unya ang imong balay, huyang kayo kay wala kayo kay mga wakay gwardya, wala tanan. Naturalmente, ikaw ramay tuyo sa maong mga nangadto dito kay gusto kang kuhaon for your safety kay waka kailagun sa imong atraso na akibao ka nga doon ay warrant pero waka sure kinsa na. You have to run for your life. Normal na siya. Mag-cover. Bisa na gani ka mo siguro doon ay buto mo. Lokso mga gani siguro mo magtago. Ana man na. That is what we call human instinct. Abida. Di ba? Kamu baga na minaw? Di ba sakto? Dili man na pwede nga ignore ninyo. Ani si Bat? Time ba? Og ako, bisan ordinaryo nga tao, makadungog o buto-buto, pinusili, magtago ka eh. You have to run for your life. You have to protect yourself. Normal man na. Ah, kamoy, kamo galing. Ayaw po ninyo i-diritso i-convict nga ni Sibat. Sibat man na. O kalang ka na ko, kanang inyong kuan, dili pa mang punitive from justice. Warad do pares. Daw bi karon kay doon na pa ko i-file nga at DRO dito sa Korte Suprema. Wala pa kagawas ang temporary restraining order. I have to seek legal remedies. Usa ko mo surrender. Surrender man ko anang kiniang balaod sa ubang nasod. Kaniang matas Pilipinas, I have musunod ko o doon ay warad do pares gikan sa atong lokal ka korte o dili sa korte sa gawasan nasod. Wa man ko nakasa sa gawasan nasod. Ningon din ang uban nga, dili man, under the international law, crime against humanity, genocide, tempa. Wala man ko namatay o akong ordiran, kanatanan, hot dog yung pamatay. Ah, dili. That is genocide. Wala man. War against drug. Druga man. O, di ba? Atong ibalansihon o maayo ba? Dili man ta pwede nga mo. Diritso lang tag, Bisan ako, dili man galing ko abogado, pero dili man pwede. Dili pwede nga. Dili ta mo agi. O, diri sa atong local court. Diri sa atong korte. Kaya ang atong korte galihok. Ang atong korte, buhi, naa. So, anong mo respeto mo ko? Anong gikan sa ICC? Diri tas ko atong korte. Musurrender ko, diri. Pero sa ICC, I will not. O, di ba? Sa nahing nangitabo ni Adtong Miyerkules sa gabi, nagpagawas o pamahayag si Senate President. Kinsa may nagsulti si tinood? Peter Cayetano. Paminawan ninyo ng iyang pamahayag. Para klaro ba? Nara.
1: Praise God for this opportunity to tell you the truth, to report, to react, and to make an appeal first sa mahal natin and second sa ating mga kababayan. First po, ang aking pong appeal sa lahat is we start focusing on the truth and the whole truth. Half truth, hindi pa rin po truth yon. So let me narrate the facts to you and let me tell you the truth. Maganda nga po sa inyong lahat. First truth, hindi po magulo ang Senado. Uulitin ko po, hindi po magulo ang Senado. Ginugulo po ang Senado. Iba po yung magulo, iba po yung ginugulo. So it has been confirmed, mismo pong yung Sergeant at Arms na inappoint ni Senator So, former Senate President, at mismong ang NBI Director ang nag-confirm na nung Lunes ay pinayagan yung NBI sa loob ng Senado para po arestuhin si Senator Bato. Makikita nyo ang intention din po ay wag siyang pabotohin. Yung po ang intention. Kung ang intention lang po ay arestuhin siya, pwedeng mahina na umakyat sa session hall, magpaalam at saka i-serve ang

warrant. So fact number one, katotohanan number one, nakakalat yung mga NBI sa Senado nung Monday para pigilan si Senator Bato na bumoto. Fact number two, masasabi ko na pong fakto ngayon kasi po nagawa na namin. Fact number two, hindi totoo po ang propaganda ng dating majority, ngayon ng minority. Yung propaganda po ng mga Dean of the Law Students, Law Schools, and I'm asking these deans to issue an apology. Naniwala po sila sa propaganda. Let me correct myself, ha. Naniwala sila sa propaganda. Yung propaganda is that the new majority is here to stop the impeachment. We received the impeachment sa gitna ng kaguluhan Wednesday night. I signed the letter yesterday, sent it to the House of Representatives. Na-receive na po nila at nakalagay sa sulat na ayon po sa rules ng Senado kasama sa order of business sa Monday, and kung walang magkwe-question ng rules at sa aming caucus nag-agree walang magkwe-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa aming pong 13, therefore we can already convene as an impeachment court on Monday. So lahat po ng kinakalat nila na ito po ay lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika. Hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon. Yun po ang balak naming gawin. So truth number one, NBI ang lumusob at pumasok sa Senado at nakipaghabulan sa isang senador kahit pwedeng hintayin na lang sa session hall or sa office of the president. Fact number two, ginugulo nila kasi nasira yung kanilang narrative. So fact number two, pwede nang mag-umpisa sa Monday ang impeachment trial. Ako nga'y medyo nababahala kasi baka gamitin yung issue na to para maraming salita sa Monday. Tapos sa amin ibabalandra kung bakit may delay sa impeachment. Fact number three, kinausap, inimbita ko sa opisina ko, sabi ko pwede pa siya magsama, pero pinili niyang mag-isang pumunta sa office. We had a number of senators there, and sinabi po ni NBI Director, he will follow the Senate and he will not arrest sa loob ng Senado. We told him to submit the warrant para makita namin. Sabi niya nung Lunes, Tuesday niya isasubmit kasama ang sulat. Nayagan namin iuwi niya yung 10 operatiba niya, agents niya, with the condition na ibibigay niya yung spot report. Hanggang kahapon po, hindi binibigay. Ang alam ko hanggang today, hindi binibigay. Pangatlo po, sabi niya, hindi siya kikilos, hindi niya pakikilusin ng NBI nang walang coordination sa amin. Wednesday morning pa lang po, may reports na po kami na naglalabas-pasok po ang NBI agents. Naka-alert na po kami ng Wednesday. Pagdating po ng hapon ng Wednesday, paulit-ulit sinasabi po sa akin na meron pong NBI agents na naka-full tactical gear. Ibig sabihin po, naka-uniforme, may vest, may mahabang armas na nasa GSIS. Nagbigay ng contact person si NBI Director Matibag. Tinawagan namin yon at sinabi niya, pinapaabot ni Director, walang NBI sa Senate, walang NBI sa GSIS. Nung hapon, umakit sa akin si General Mao at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Sabi ko kay General Mao, pakianyaya sa head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly, please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon, I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala, samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks. Nagpuputukan na pala po sa baba. Still, they were denying that NBI yon. Kahit na yung mismong winarningan nila ay nagsabing NBI sila.

So please look at the context. Alam natin under siege nung Monday or nasa loob ng Senado ang mga NBI. Alam po natin na nakipaghabulan sila. Gina-justify pa dahil ito daw po ang paraan na mag-arrest. Pagkatapos, pinangako sa amin na wala daw pong NBI sa paligiran. Nandun na po ang Marines, nandun po PNP. Libo po ang PNP sa labas. Naging very transparent kami. Nakiusap kami na walang baril sa loob ng Senado. Tignan nyo po lahat ng video. So nung nangyari na po yun at hindi na po namin alam kung sino kakausapin dahil nagpitan na sa loob ng kwarto ang bawat isa, ginamit natin Facebook. Ang sumagot po ay si Secretary ng Interior na si John Vic Remulla. Dumating siya, sabi niya, please allow the police inside. Nag-usap kami, sinabi niya, secure agad, I'll be there in 10 minutes, secure the CCTV. Agad kong sinabi, kaya as soon as nakaakit na po si Sergeant at Arms Mao, sabi ko, secure the CCTV room, huwag niyong gagalawin. Pagdating ng mga police, make sure you have 2 copies, isa sa kanila, isa sa amin, para hindi po matamper. Yun din po pinag-uusapan ng ibang senador sa loob ng room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makara kung hindi po yung police. At sinagot siya nun, kung tinuloy yung video na yon, may sumagot na nakasecure na po. As soon as Secretary Remulla came, the first thing he did was kamustahin kung okay kami, kung secured yung mga senador. Then tinanong yung CCTV and then nagpaalam kung pwede i-sweep by floor at pumasok yung iba pang police. Technically, I could have said it was under Senate jurisdiction. But he gave me his word and he followed his word that this will be an investigation that is independent. So dalawa po, joint investigation to. Lahat po ng CCTV agad binigay. Pangalawa po, lahat ng crime scene hindi po namin tinago. In fact, sa GSIS, hindi kami makapasok, police lang. Kaya bago umuwi si Secretary Remulla at Chief PNP Nartates, hiningi ko na makapasok din po. Kasi nung una, inilalabas ang narrative ng iba na wala daw putok from the other side. Nung una, isa pa lang ang nakitang putok o bala na tumagos galing sa kabilang side. Pero nung pinayagan kami sa loob at nung pagkatapos po na inusisa ng mabuti ng PNP, nakita po na may at least 5. So what am I saying here? This is the results of the independent investigation so far. The President, and I thank him for calling, checking how we are, and assuring us that he told everyone to stand down, the military, the PNP, and the NBI. But I told him, sir, the NBI has been lying to us. Sabi niya, hindi, susunod sa kanya yung NBI. Sabi ko, sir, with all due respect, nandito naman si John Vic, siya na mag-report sa'yo. So dun sa mga nagsasabing this is staged or whatever, diba, we allowed every single transparency measure, we allowed the investigation. In fact, pag-akit namin ng 5th floor, kahit wala sa usapan, sabi po ni Secretary Remulla, ibaba ang mga armas ng USAA. I saw his wisdom para nga hindi magka-inkwentruan, para hindi magkaroon ng miscommunication or hindi, you know, hindi questionin ang intention ng bawat isa. Pinababa ko sa mga USAA yung mga armas. Sa 5th floor yon. We went to the 1st floor, nakita nyo naman yung press con. After the press con po, may uli na sinasabi niyang confidential assistant, confidential agent po siya. Confirm po yan at kinasuhan na po yan. At sinabi din po niya kung sino nag-utos sa kanya na taga NBI. It is about this time na nagsimula pa lang mag-iba ng narrative ang NBI. Biglang umamin na nandun at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po, wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung police. Ang NBI po ay hindi taga-secure. And even assuming for the sake of argument, may usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI, samantalang nakita namin po yung bid. NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives
kasama po nila

0: to make sure that everything is done by the Constitution. Simple ang sinabi, will we have a fair and independent impeachment process? They said yes. Are we all willing to sacrifice? Yes. Are we going to be confrontational at every move? Hindi. Oh, pero bakit po ganito ang inaabot namin? So again po, hindi po kami magulo. Ginugulo po kami. So again, Honorable Ombudsman, please consider, remember po, in an investigation, it's not only the result, it's the process. So there will be no independent investigation while the NBI officials, ha, hindi lang po yung director, yung pong head ng transnational crimes, kasi yung po ang tinuturo ng kanilang confidential agent. Hanggang hindi po sila sinususpend, tapos ang sinususpend po na ang sa Senate. So mga kababayan, asahan niyo po sa Lunes, ang focus, ang attention, bagaman napaka-emotional itong mga nangyayari, at bagaman...
1: Inyo na dungog, aga pabahayag si Senador, Senate President Peter Galledano, pangitabo sa Senado niya dumiaging simana. Karoon na sa Gadlawa, doon na sa Hugon-Hugon, nga doon na napugunay may tabo nga kudita sa Senado, aron alis na na po ang Senate President noong sundown. Nasod, oy, pabulitik ka naman ang daon ni Danaan ninyo. Dangi sa na ninyo, oy. Ibaruga naman ni Senate President Ridado Peter Galledano, may gayo ng impeachment. Dili sila confrontational, and we will do our job. Di ana lang, dili kay kudita na sa tanay, kay aron ato na po ng number. Alang ka na ko. It will not help. Sa ako lang nga baruganan, this will not help. Ang makatabang ka na to, mauman ang pagdawat. Ang pagdawat na naman ng impeachment, sige, padayonon ta na. Magsunod ta sa balaod. Ug unsa ang gilatid sa balaod, atong dawaton ang tanan. Mamay tayo balaod, di ba? Pero everything would violate, it is because of the political ambition. Gumikan lang sa ambisyong politikan. Hon, muna, dadagubot na. Kay nga, og tanan, igor mo dawat yun. Sige, maoman eh. Paaboton ta ang 2028. Walay nagansamok, walay impeachment, wala tanan. Let the people decide yung 2028. Kinsay mo daw pagka-presidente. Pag daw pagka-presidente, lingkod. Oh, suportaron ang tanan. Suportahan ang tanan. Kinsay mo daw suportahan. Ana launta, pero ang problema sa itong nasod, pagsugod pa lang, kanya-kanya ng posisyon, kay nangita po usab nga sila na po'y makaposisyon. Ano man, maraming pera ang gobyerno? Ha? Gumikan lang sa onsoman. Why? We have a lot of money in our guan, panudlanan. Burot na o'y wala tayo kwarta. 18 habit na tabag, 19 trillion na toong. Ginoo ko, Lord, forgive me. Dayo lang yung bayan na maraming ayuda kahit marami ng utang. Oh, sige, magyapunta kayo da. Pero daga ka na kahit utang. Pero na, ayuda. Diba? Dili yung damanti gumudawat ba? O, naman yung ginaingon nga. Nga, impeachment. Talon nyo si Sara Duterte sa 2028 national election. Ana ro ta ka simple. Adanaon ta. Para wala samok, wala og wala nang impeachment, wala man ni gubutan. Kung wala impeachment, wala ni gubutanan. Wala. Simple lang. Igor ko moingon nga talunin niyo na lang si Vice President Sara Duterte sa 2028 national election. Nganong nga kita bukin tanan? Gumikan kayang uban, mga hadlok gumikan sa ilang binuhatan. Mga hadlok nga basig sila na usay lakgon. O pagitaan, unta, kung wala lang na ingon anak bitaw nga mindset nga, inigaw man, pangitaan ta nagbikil kay ato ni ipapriso. O ingon anak lang yun, unta, wala kay gubot. Wala, ay, wala kay gubot. Let's see, on the national election, isa na lang katuig kapin. Wala na magduha, oy. One more year na lang kapin, almost two. Kaya napa ba piling, napa yung campaign period. So, duha na lang, almost two na eh. Wala pa, wala na lang duha katuig. Ang, away, ang, national election. Di ba talunin na lang natin si Vice President Sara on the national election sa 2028? Hindi kay impeach yun na doon eh. Impeach yun na doon eh. Padaan na ito na sdigong kasamok. Naghimo na inoon o gagini ang wala na unit ang Pilipinas. Wala na. Napay atong precious crudo nga di ni mo masabtan sa Lunes po, ugma po, saka na sa mga produk petroleum.

0: diesel 290 to 310, ang pagsaka sa diesel 290 nga to 310, pero kay saka man arita stress. Ang gasolina 190 to 130 ug mga dawa. Taga Mindanao, magandang umaga po. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asara to, nara, balik.
1: Assalamu alaikum mga igsoon.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend, chili paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend, chili paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, chili paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
10: Rahaplas po kag-aroma na eh.
11: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
10: Okay. Duha ka-aroma. Okay.
11: Di ako parang ako. Nindus niyo kayo. Nagunuman itong nangul-ngul.
10: Oo.
11: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan. Tambal ka.
10: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag-aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
11: Oh, nindus na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
10: Salamat sa ginoon, Naya.
11: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na ako. Kuhaan na. Pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
10: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
11: Salamat, Iwi.
12: Everybody line up!
13: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin tay. Quality kayo ang pag-ayin mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
13: Naapari ay na!
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD, Quezon Printing Services.
13: Doon natadiri no?
17: Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
18: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bigimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha gyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bigimak nga makaayo kay ni agi ko tung una nga bulan gisakitan gyud ko gipon buntag gabii. Tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom ug eyes. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pod nga niburot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak. Naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong. Muna muadto ko kang Pastor Lindo, basta magkapalit gani ko ana, na ako'y batayon ana. So pag inom na ko, isa ragyod pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mupalit gyud tag bijima kung unsay akong batayon.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, unsya ne!
3: Happy anniversary, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
7: Yes, Granny, oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photo
6: copy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Usabay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
11: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin gikan sa Ginoo. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga murag gid akong gitan tambal. Nawlian gid siya. Sa Ginoo nga sila magagamit kun ining haplas.
10: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
11: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
10: Okay.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste. May good news.
12: Hello, oy, unsa koy good news?
8: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag sama sa large format outdoor sticker, tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, Panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards. Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Luka ba't sa 920 mil ang gamyo sa sunog sa duhak panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang kasi nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Kasumbo ko kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas o Bukidnon may buntag. Ani ang ato buntag o nagagyatod ganinyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Bauni ato ni sa Vizimax Plaza pinagbalang kapsula. Garantisado gayon nga ibigtibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Aromal oil pinagbalang haplas. Fuego blend chili paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building o GRD Printing Services nga nanimutang tapad sa Kaibigan Center. Uluhan sa tuba, balita, balitang lokal. Airport sa Bukidnon, target nga mahuman sa Disyembre 2026. Lalaki ginunggab o hubog sa Bagandugan, Bukidnon. Ginang patay sa pagpamusil sa lungsod sa Maramag. Maghat sa dry boundary areas, gitapos na tampuda, ipahigayon. Sa balitang regional, steel company sa Misamis Oriental, girunda sa autoridad gumikan sa gigong illegal nga operasyon. Australian ambassador mak nakigita kag Mayor Basti Duterte sa siyudad sa Davao. Duha ka minor di edad nga nalulong sa rugby nga rescue sa barangay Magabalan. Usa ka 80 anyos galolo patay human wa makanebulize gumikan sa rotational burnout. Lima ka NBA para sa engkwentro sa Kawayan. Driver patay samtang duha sa Maran, human nagbangga ang duha ka motor sa Bulumulok, South Cotabato. Sa balitang nasudnon, 34 ka OFW gikan sa Qatar.

0: dahon. May kabdanan sa natabong pamusil sa siyudad. Pulis gagialigar nga nahimong escort ni De La Rosa. Pagpagawa sa Senado paimbestiga BNP Chief Nardades. Pipila lugar sa Quezon City, gibaha gumikan sa padayon nga pagbundak sa ulan. Pagbaligya og dag 80 ang matag litro sa diesel. Giaprubahan sa gobyerno. Kanhi UP student leader na nawalan sa pagluwat ni Cayetano sa Senado. Sa gawas sa nasod, 8 ang patay, 25 ang sumaran sa panagbangga sa drain og bus sa Thailand. WHO mideklarar og public health emergency nga Ebola outbreak sa Africa. 1,500 karunners misalmo sa Great Wall Marathon sa China. Flight sa Qantas sa na-divert, human gipaak sa usa ka tawo ang usa ka flight attendant. Shimi uyon nga ablihan ang Strait of Hormuz. China wa pay konfirmasyon. Senior Islamic State leader napatay sa US og Nigerian forces. Sa paugna sa kusog, Ronda Rousey nagmalampuson sa iyahang comeback sa MMA. Pinoy boxer Jerusalem Bildi kang kusi sa WBC minimum weight. Sa showbiz, Aura Briguela nagplano nga magpasaka o reklamo batok sa Osaka profesor sa UDM tungod sa transphobic remark. F4 magpahigayon og reunion concert sa Pilipinas. Sa balitang nasayod ka ba usa ka lalaki? 7 ka tuig nang napriso gumikan sa pagpagawat og usa ka gatos ka milyon ka pesos. Og karon sa ato mga balita, balitang lokal, gagihatod kaninyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors og general manager, Coco Paloga. Target nga mahuman sa December 2026 ang Bukidnon Airport nga nahimutang sa barangay Maray-Maray Don Carlos Bukidnon og ikatakdang ablihan alang sa mga commercial flight. Ang Bukidnon Airport anaa karon sa katapusang hugna sa konstruksyon. Gani ni Atidero 2026, gisulayan na sa Department of Transportation ang runway pinaagi sa malampusong test landing nga nagpamatuod nga ang runway magamit na alang sa commercial flights. Kini nga proyekto nga may kabahin sa Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area. Kung BIMP iyaga, nagtumong sa pagpausbaw sa turismo, pabatigayon o transportasyon, tali sa Central Mindanao, ASEAN o uban pang reyon na masa Visayas.
1: Radio KBGA, local news.
0: Milanding sa ospital ang usa ka lalaki, human mabiktima sa pagpanunggab. Pasado alauna sa kadlaon sa Rancho Barangay Bangahan, Pagantukan, Bukidnon. Ang biktima nga alias Dodong, 31 anyos, og residente sa Sitio Rancho, Barangay Bangahan, Pagantukan. Sa isyal ka investigasyon na sayran, nga mga alauna sa kadlaon sa susamang petsa, nag-inom ang biktima uban sa iyahang mga higala, dihang kalit nga miabot sa dapit ang sospek nag-ilang nga si alias Doydoy, samtang anaa sa impluensya sa ilimnong makahubog. Sa wayong rason, gidunggab sa sospek ang biktima, kausa sa tumbahin sa iyang diyan gamit ang usa ka kuto. Human sa mong paghitabo, daling misibat ang sospek, paingon sa wala batinong direksyon o daling mihimo gat pursuit operation ang kapulisan o ang mga barangay official sa naisgutang lugar o malampusong mitahan ang sospek. Pasado alas 10 sa buntag sa mga opisya o ganagaroon sa Pagantukan Detention Facility.
1: Radio KBGA, local news.
0: Gisulayan pa pagluwas sa bay.

human sa tulo ka bulan nga dialogo o mediation ang indigenous people kon IP communities nga nalambigit sa maghat tribal conflict ni resulta sa panaghusay kininhaygayon atol sa ikadaring tulo ka panagtagbo kon settlement conference dito sa barangay Namnam San Fernando Bukidnon. Ang panagsabot mahinungdanon paingon sa panag-uli sa komunidad nga anaa sa dry boundary area sa Talaingod o Kapalong Davao del Norte, abil na ang San Fernando Bukidnon. Nahimong mediator si Dato Julio Alub Chiptain sa kalagangan tribal co-officials samtang gipasalig ni probinsya sa Province of Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, pinaagi ni Attorney Ralph de la Cruz nga suportahan ang pamilya sa nahimong biktima, pinaagi sa educational scholarship opportunities o assistance program. Padayon sa ato mga balitang lokal. Local news. Si San Fernando Municipal Mayor Rogelio Seye nagpaabot og mensahe sa tulo kaimportansya sa paggiya sa indigenous communities aron mapreserba ang tradisyon o pagpalig-on ang unity and identity. We must preserve the beautiful traditions that strengthen unity, respect, and identity while leaving behind practices that bring fear, violence, and division as progress comes when culture and peace move forward together, matod ni Mayor Yeke ng San Fernando Bukidnon. Local news. Sa balitang rehunal, gagihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Irunda sa mga otoridad ang usa ka steel company sa Misamis Oriental human sa mga taho sa giingong illegal nga operasyon na naglambigit sa mga undocumented workers o hazardous materials. Base sa inisyal ng investigasyon, 69 ka Chinese nationals o usa ka Pilipino ang giingong nailambigit sa mga operasyon. Gumikan niini gimando ni Gilberto Teodoro Jr. ang paghatag og tabang sa mga empleyadong nabiktuhan sa pagsara sa Baong Steel Company. Lakip na ang medical examination sa mga personahe na posibleng na-expose sa delikadong mga materials. Radio KPDA, Local News. Mibisita sa Davao City si Australian Deputy Ambassador Nicholas Kay og nakikita kag Mayor Sebastian Baste Duterte. Niadtong Mayo, gisgutan nila ang posibleng pagigdambayayong sa Australia og Pilipinas, agrikultura, edukasyon og investment og natumong usab kini sa ika-80th anibersaryo sa diplomatic relations sa duha ka mga nasod. Dayon sa itong mga balita sa Balitang Rehiyonal, nagpagawas og pasidaan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources human makonfirmar nga positibo

0: Sa katapusan sa balitang regional, gagiatod ka ninyo sa IBLA Job Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Dead on the spot ang usa ka motorista, human samtang duha ang samaran, human nagbangga ang duha ka motor sa National Highway sa Glamang Road, Barangay Glamang, Pulumulok, South Cotabato. Basis investigasyon sa motoridad, nadungan nga mibiyahi ang duha ka motor gikan sa General Santos padung sa Pulumulok, dihang nahigayon ang aksidente. Humigan sa kakusog na head-on impact, nagkaangkon sa grabing samad o bunog sa lawas agrad. Nga patay nga sakay sa NMAX, samtang nakaangkon o usabog samad ang mga sakay sa Kawasaki nga motor. Ipangda sa bayt tambalanan ang biktimang patay, gideklarar nga dead on the spot sa mananambal.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Samtang sa balitang nasudnon, nagihatod kaninyo